0: kabataan nga oposisyon. Tinuod nga oposisyon yun naman. Pwede silang mo-imbestigag flood control, pwede silang mo-imbestigag impeachment. Di ba na sila against impeachment? No? Pwede ba silang mo-imbestigag impeachment, mga higala, o sa abang pang mga isyo? Kaya ning uban, limited lang mga higala kung unsay gisugo sa ilaha aning administrasyon. No? Ang naa sa makabayan block, para nako, dili na sila mga higala mamahimong independent opposition or opposition na tinuod. Ganun man, suko raman sila mga higala sa Kang Duterte. No? Kang Duterte ra sila suko. Pero pag-abot mga higala sa flood control, hilom pa sila. Good morning, doll. Na ay addict na kasod. Sige lang, pasod lang. Sundan lang ninyo. Kamu na yung bahala niya. Sige, ano na, oh, bronze, basing kawatag bronze ni si ano, si bronze G29. Kamu na yung bahala na niya sa YouTube. Ay, alas 8 na sumuntag. Huwag kaligaw sa kundiri. Kini mga ikala, oh. Gibot yag ni Senador Estrada nga gina-offeran siya mag... Mabitong, noticeable ba? No, nga... Kaniadto, hinay ang aginod, ana, no? Hinay ang aginod, may galas kaso. Karoon ni kalit o kapaspas. So, mayroon mahihigala si Anticlair nga. Dili na target. Mayroon sa si BBM nga. Ano tinatarget nang dyan na yan? Pero magunta na, sa una, inga na ba kapaspas? Karoon ni ka... Murag blitzkrieg, oy. No? Murag blitz ba? Oh. Ni kalit lang makahigala. Gawas, diretso, oy. Samantala ko ba mga kaso may gala matagbaw pagpaigot-igot? Kang Jingo Estrada, gawas diretso. Huwag langan-langan mga higala. Bullseye! Kaya siguro, tinungod ni ingon mga higala ni... tawag nini, ni Estrada nga. Siyempre, wato dali asa una, kaya na-ay negosasyon eh. No, na-ay negosasyon mga higala nga ginahitabo nga, sige, balhin ka, no? Ang imong kaso i-atras. Ikaw pa naman mga higala kung alabi na protecting your ano kining imong political career mga higala bitaw na ma-reconsider nimo ha. Pero may gani kay nagpasulabi mga higala yung baruganan nga dili no dili ni mahita mo. Sige ato maminaon gab. XFM Katropa.
1: Isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatarihin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. XFM
0: Katropa! Gahuwat yun mi ana, mga katropa. No, kinsa na magkaigsuunan ang ga-offer ni Jingoy nga balhin the report, no? Ayaw na diha. Kay pag mabalhin ka, no, i-atras na ang imong kaso. Sino ito? No, ako na ano ko yung mga hint, mga higala. Kevin Rimorosa, good morning, sir. Pa-shout out na ko kang Tessie nga nagbiyahe og Tagum. Have a safe trip. Asa man na si Tessie paingon, no? Kevin Bilogolo, dagan og baka senador Sir Ronel aron mahan ah, okay, ladi ko mag-apila-pila na nila. Tama na dadali, komentaryo na ta, komentaryo. Ay lang, big no. Simba ko uroy. Kevin Bilogolo, good morning. Naghari na ang korupsyon, mga bakakon. Unsa kahay may tabo sa umabutay ng eleksyon. Gipang huraw o gipang gipit naman ang majority. Pastilan, no? Sir Marajo na buntag, nawaya ang people power. Kaya niban, pare, kuman, mga adik na sa malita. Oh. Salamat ka, Rajo, sa imo comment. No, katropang Noel Yeses coming from Surigao City. Good morning. Sa Ijo didon sa Surigao City. Tama ka dyan itong imo comment, sir. Kay bisan mga sa una ang mga pari mag-Surigao nun sa comment. Kontra itong sila ng mga Marcos. Pero kuman ay inday lamang. Kamurakan desisyon. Alas 8:04 na, mga higala, ang taknas buntag. Enting Kahote, may buntag. Good AM, watching from Pagadian. Barbs Asmolo, ayaw ninyo nagpansina ng trolls, kaya alam na dish. Jim Lord Caro, may buntag. Halata sila nga hutdon nila ang mukalaban sa gobyerno. Tama ka, Katropang Arnel, nga senador o Supreme Court na lang ang independent agency. No? Hopefully, ang Supreme Court is still independent. Hopefully. I'm praying for that, mga higala. Pero ang ubang bureaucracy, mga higala, sa atong nasod, ay, di na, basta-basta, mga higala, mo sungag ka BBM karong mga panahon na. No naman, he is still in power. Gamhanan siya. Carlo Matarlo, may buntag. May buntag diha, mamahaw daw ta. Wa palagi ni Kuandre. No? Christian G. Ilot, no? Good morning, sir. Hilumon kayo si Soto. Open kahato nila ang kaso ni Pepsi Paloma. Na, ambot lang. No, Kevin Rimorosa, kasabay di Josephine Sibugas Salbiron Palconete, Babski Almins, ikaw, Bronzy, isulod na kas malita. Wala, gitabangan ng last Bronzy dire. Remilita Rokulas, nga nung nagreklamo man si Erwin, asi, israp itong ga-reklamo nga napalong ang aircon. Una, maguli na lang daw sila, gagipanggan daw sila aircon. Leslie, so meaning, dili sila seryoso magpakulong sa tinuod nga buhaya kung mukampi ka, wala ka kaso. Yes, exactly. No?
2: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: The mere fact, mga higala, nga na ay offer, no? Even ka ng kaso, mga higala ni Jinggoy, kay baho silang damay or collateral damage na siya, kaya nga naman, pwede mo laging offeran. No? Well, expected na mga higala, nga to sa side ani mga senador, mingon, wala may nag-offer ni ana. Wala may ana, eh. Wag yung kawatan sa may higala mutugan. Anindot ana, na ay duha kong tulong ang mga istorya, may galag testimonyang mugula. Ato ginang mapamatudan mga kaigsunan. Ninyo pakatang, Sir Makalingaw ni Imo Program, Suki Kuperme Paminaw, salamat. Oh, si Wilma, sa to? Aninyo pakatang, Wilma Flores, kaso ni Senador Jinggoy, Sotoy Pasquites, buto na yon. Pero ang bagdakop kang saldi ko nambot, asa na si saldi? dapat sa tagbalita siguro, Gab. Tawagin po to si Kwan Mika, itong taga-Sinado. Say, katikara na to dito, sige ba itong sendog video niya? Nakaibawa ng mga video sa'yo, si mga panghitabuan ng Sinado. Watakabalog, asa mo lusot. Mas mayag yun itong naim mo report. Sige na, unsa na balita ni Larve. 705,000 kandidat sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Mabini, Davao de Oro. Tulog ka mga sospek! Na nagkaroon may gala sa Aguanta Hotel. Atong Saron Goblato ni Tanyos Balita. Kaya tropa mo sa balita, katropang Larsaniol. Live report. Lar? Awanin! Lar? Lar?
3: Sumarapang usa ka concern si Kutena, anak natin ang informasyon sa kaprisan, kabahin sa kadudahan ng individual na i-discarga pasang pitla tukuran po sa papita. Kung ba't nga girespondihan kini sa kaprisan, o nasayra nga walay traffic health warning ang maong mga sigarilyo. Sigunta sa report sa Mabini Municipal Police Station, anak sa 36 mga sako nga abunang tulog na D o G brand sa sigarilyo o napulutan ng master pieces sa pariyong brand ang napapitsika sa otorban sa naong operasyon. Kung panini nga kaatam sa kapulisan sa Mabini ang malapusang operasyon, ang Sigan Davao de Oro Police Mobile Force Company, Regional Special Operation Group, Municipal Law Enforcement Team, the Bureau of Internal Revenue, Tagum. Talog na mga suspek na Mabini Municipal Police Station, o nakatubang sa tutang kaso kalabot sa kilag ikalang bigitan na ibigyan niya at kumidad. O nakatubang hipos ka balibang ito sa tanong di oro. Palang sa kuyusang Pilipino para sa Pilipinas sa tutang naras ninyo.
0: Ngayon salamat katropang Lars sa Italia's report. Nakuha na bantayan mga katropa ba? No, ako tog nakabantay sa muana. Kini ganing mga tao nga pasangilan man nila mga Duterte kuno ay mga trolls. No, ako sigurado gyud ko di gyud ko apil sa trolls. Kay akong account, duha man ang account nako. Katropang Arnel Cortez o Arnel Cortez. Nya to mga TikTok nako ako nagagamit kay na Instagram wa sa kuana kay kapoy na kayo. Ano pa kuana na? Ano naman ginagawa ko YouTube, no? Kaning YouTube na ko, kining katropang Arnel Cortez. Dugay na rin nga YouTube. Mga igala, panahon pa ni sa, kuan? Panahon pa ni sa pandemic ni akong YouTube, mga katropa. Ako naman tayan ba? Kini mga, mayroon sila nga, ang DDS may na-troll, ang ka-BBM ko na wala yung mga trolls. Pero, na-adjo ko yung nabantayan, may galak. Tanan nga mo comment, labi na sa Facebook, nga, mupabor ni Marcos siya, mga away, awayon ko, or kisa may awayon ka niya. Amo nang tanaw ng iyang profile, nakalak na, bay mo rin kabit. Oye, magkasuko ka itong mga galak o kuwana, pero kasagaran mang lak o profile kay kabit. Wako ni Ingon, ha? Wako ni Ingon nga maminawa sa ninyong logic, ha? Wako ni Ingon nga basta naglak, kabit. Oh, yun ko, kasagaran sa nagalak o profile kay kabit. Kasagaran, ha? Ayaw! Ako may kong tanan. Una sa tanan, mga higala, una sa tanan, mga kaigsunan, Facebook is a public space. Ngayon ang gabuhat pag account nga imura dahing ilak. In the first place, kung gusto ka nga dili ka maapil-apil diha sa public space, mga higala, sa social media, ayaw himog account. Mura, simple, mga higala. Mura kag hanggaw diha. Nga nung gipost pa niya mong picture niya, imurang gi-only me.
4: Pinawa!
0: Tarantado.
4: Ayaw!
0: Social media. Nag-ugat siya spong, mga higala, nga society. But pasabot ka tilingbad. Unya mo post ka na ka-only me. Gahimo kag profile, gilak nimo ka to ng friends nimo niya. Ang friends nimo lima na kabuok. Usaha mo na nimo. May pagkabuhat mo, group siya to ba? Oh, hindi. Listen na kayo magbuhat-buhat mo. Lima na imong... Di ba? I mean, wala ko ni question na namang lak mo inyong profile. Inyo hasad na. Pero sa ako na ilan, kasagaran may galas mga mula ba ni BBM, unya mo comment gari mga away na ko, nakalak ang profile. Unya, nagat magugog na ilhan nga nakalak ang profile, it turns out, kabit di ay.
4: Ayaw!
0: Na, barugan ko gina, bisag-asang hukmana ng akong nadiskubrihan.
4: Pinawa!
0: Lagi! Pangunta na pas gabalas, kabalugis gabalas, ana.
4: Ayaw!
0: Na, inuod yun na mga katropa. So, unsa man mo, kamong, ayan ni ba, no? Sa politika, bagay soon na inlain tagbaruganan. No? Barugana ko niya mo, Adri, way bayad ni. No? Way bayad ni siya, mga igala. As in. Wa mang gani, may mailhian na mga tawhana. Tinuod lang. Kaya ako, mga katropa, dili kayo nagkapapicture o politiko. No? Nagkapabidyo ko politiko si Kapitan Linlin Basas lang yan. Kinaaman to'y nangumamig isda. Bintos mati. Oh, niya, kapitan, naaman ko din istagom, so wala ko'y interes ba? Kumbaga, no? Pero kanimay galang among gibarugan, dili man ni para sa ni Sara, ni Pulong, abatay, pakialaman na nila may gala kayla, pwede sa mausab na sila. Kini nga tua, ang atong gitanaw, ang Pilipinas, na unsa naman yung tao ni Ron?
5: Bullseye!
0: Sa ay. Ayun lang, may gala daw sa nagbalita guys, alas 8:14 na. Pilipinas ug Malaysia may gala nag-away. Oh, nag-away. Naglusad kuno og 12 ka adlaw nga military exercises sa Davao de Oro. Usa ka ni ilhang basta kasugat mo banakon niya. Ah, pero gani na. Ato sero gobleto ni Talis balita. Ka tropa mo sa balita, ka tropang Bong Algabre sa report. Live, report.
3: Formal lang gilunsad sa Philippine Army o Malaysian Army at the training activity o tulan multi 24-2026. Binagi sa kini sa Usaka opening ceremony nga gipanguluhan kini Brigadier General Eufrasio Joel Malik, Assistant Division Commander sa 10th Infantry Division o Aguila Division sa Kamba General Manuel T. Ian Sr. sa Barangay Tuguran, Mawab Davao de Oro, niadto ga Hunyo 1-2-2026. Ang maong 12 kaadlaw usab na bilateral military exercise matud pa nga nagpagahibuon kini gikan sa Hunyo 1 hangtod kini ngadto sa Hunyo 12. Nagtubong kini sa pagpaligon usab sa depensa o kooperasyon tali sa Pilipinas o sa Malaysia nagasusbo sa kini matud pa sa interoperability sa duha usab ka mga nasod o duha ka sundaluhan sa nasod gani og pagpanambong sa kini sa ila matud pa nga yung tawag ng battle staff, planning at capabilities pinag-usap sa pag-binayuay sa labing mga ayaw matupang mga pamaagi o kasinatian sa territorial defense o security operations sa bahay ng usap sa bawang kalihupan. Ang cross-training at gitawag tabletop exercise o kumana post na exercises na gigisinyo kini aron lamang mapaligon ang hiniusang operational effectiveness pag mas maayong panbatot pa kinig at profesional na kahibalo sa mga sundalo o mas mapalaon pa ang military to military relations sa duha usab ka nasud. So kada sa itong report na ito sa mga nagigikan sa Davao de Oro, alas ko sa Pilipino para sa Pilipinas, Katrupang Bong Umaki Algabre, XFM News. Live report.
0: Salamat kayo, Katrupang Bong Umaki Algabre, sa report. Tapad ning Malaysian magaigalag Pilipino, maglibog kag asa nila'y Malaysian, asa nila'y Pilipino. Pero kuha na lang, kanang paminawa na lang ng ilang pong mga igala. Oy, basing malain mo ha, kaya yun ako may igala nga itong mga nakalak o profile mga igala, it comes. Na ako'y kuha na no? Na ako'y kaila maguna na gab. Katong tumboy ba? I will not explain further. Tama na tadi ha. Di ba sig nasa yung uban niya, maminom niya. Hala, ako yun nang ipasabot. Iyan ka niya. Ikaw! Hawa niya! Hawa! Hawa! Hawa! Hawa! Sinapay mo pa... Kwa niya? Victims of love! Ano po na? Ako na! Ako si mong kagaral. Ako si mong panga. Dagway ni mo, lubak. Alas 8:17 na, magaigalang Dagnas Bundag. Parayon ta sa unahan. Babes Cups, maayong Bundag, Pilipinas. Maayong bawa, Pilipinas. Buyag, okay pa man. Basta, di lang ta, magaigalas Mindanao. Di lang kayo ta, manadapa ba? No? Pero magsigyo yung tanong, may galas sa National Television. Unyawa ka, mga igala, way out. Murag delikado na, mga igala. No? Ilisod, no? May nalang gani, kaya uban, ako maghihimo ninyong anti-stress. Tinood yun, mostly nakalak ka na sila trolls o it cubs. So, iwa ba ako'y gipadungog ha, mga katropa? Sana ako'y kaila, tumboy, maura. Period. Kasi mulingon mo diya nga, ako mang ginigikuan ni Katropa, di lagi ka. There must be reason nga nung nanglock mong profile. Ako ana, from my point of view na mga Katropa. Muna kayo mo diya overthink nga, mag ako ginigipasabot ni Katropa Arnel. Dili, ay, unang-una di takaila. Nag-lock ra ba kong profile ka to? Tanawa na si ako si Ami. Dili ba yan ikaw, ma'am, ha? Basig. Naabot man na ng istorya, ha, ba? Oh, basta, na ako'y kaila, tumbalata. Ana na lang, oh. Kuma na ang istorya. Tarlo matarlo, dol. Parta ang minaw ni Daddy, Daddy Song sa imo. Lanog-lanog ka, dres Malita. Dabao Occidental. Uy, may buntag dyan sa Malita. Iba ba ka mga igala dyan? Sige na po itong istorya ang labsong ano eh. Dyan Malita, nagkauyab ko sa una. Kauyab ko na sa una mga igala na Nag-date-date mi dito sa bye-bye. Ganapin sa Little Boracay. Kalimutan sa kuspangan na to. Mga duge-duge na to. Mga babagwa to. Mabay pag-practice na ko. Eh, kuha ba to? Namalay? Kuha na eh. Nangasal. Okay. Taglakin ano nga to. Niya na kasal dito. At to, may isa may ka forward track. Daming mga kuhan. Yeah, tuwa man dito yung mga kuan po, mga chicks tirada. Ibog sa tapanagsa. Sige, alas 8.20 naman. Tawag ka naman mong bukid nun. Commercial sa ta. Commercial sa ta. Ay, mong panghawa, ha? Kay, nagkampatag, isgutan, mga kaigsunan. No? Sa atong pagbalik, nakalak ba ya akong profile, sir, o gano'n ka only me yung picture? Dili ko kabit, sir. Dili lagi ka mo. Kada kong binuha. Ako i-check akong profile, kung nakalak ba. Privacy lang, sir, kay daghan stalker ni ad ang bana. Ano yung problema na? Ang iyong ganin ako, that is coming from my point of view. No, kaya na ako'y kaila. Nothing more, nothing less. Kunang, ayaw mo magunaon na nga ka muna. Ang akong ikatingadaan, Manggod, kasagaran sa mga trolls ni BBM, mu-comment, mangaway, kung dili nakalak, why naong, no? Why, kwan ba, why baruganan, kumbaga, no? Mo, ayaw hilom-hilom niya. Kung BBM ka, BBM ka lang. Sundo ka nilang kung ano. Kana silang lovely Granada. No. Nga, hit yun kayo nila si Duterte, si Sara o ang mga DDS. Pwede man siguro nga di kaganahan ni Sara. Pwede man siguro nga di kaganahan ni Digong. Pwede man siguro di kaganahan sa mga Duterte. Pero, ayaw na og apila ang imong isig ka Pilipino nga wala magtakdo ang inyong baruganan.
2: Sa ay.
0: Ano ang taba? Kaya ako, panalitan. Makikistorya ko, Marcos. Maayag yun si... Makikistorya ko ganang tao. May galang adapig ni Marcos. Mayingon nga, maayag yun si Marcos, etc. Hindi na kinang lang maglalis. May mayingon siya, Gogo. Sige. Pero ayaw sa gugumbinsiha ng imong pagtuo nga maayos Marcos na ng leaders Pilipinas. Kaya maayo pa na ka ng numero. Dapat din na negative.
2: Pinawa! Katropang Armel Cortez.
0: Okay, alang-alang magkise pasangin lang nila anang kwan. Kise pasangin lang nila anang numero. May nasaga. Inimuan na sa mga Duterte. Duterte na lang tanan. Di na, that's implausible mga igala. Di na siya na madawat ng rason. No? Nga tanan na lang. But pasabot, kung kinihinganing administrasyon, ang tanan may tabo sa ilang panahon, ipahit nila sa laing tao, but pasabot, walay sense of responsibility kini mga igala nga klase sa gobyerno. No. They will not take full responsibility of what is happening. Ang ilang buhaton, magsigig pangitag kisay pasanginlan, magsigig pangitag kisay pasanginlan, kay mas safe o mas dali na para sa ilaha. Alas 8.22 na! Uy, nag-comment din ka? Si Kim Yunson Holby Cortez. Parang may apelido, aling ka? Yun siya niya, hi sir, good morning po, watching here from Adso Food Innovation Center. Patimbaya, may open na among tindahan na may bulad nga hawan. Uy, pagda, siguro ka na mo uli. Ikaw ba? Makabira taghabol? Alas 8.23 sa may ganagdag na sumunta. Kumursal sa gabi. Kamu, Manggol, bakit higit ito mga listener ba? Ay, mukhawa, mubalik na ko. Buginhawa lang ko kajot. Alas 8.23 na.
4: Ay, mga bana? Nga bisag bagura lang lang ang ilang asawa? Mangamang na! Exciting, Col? Exciting!
5: XFM!
4: Ka-exciting, oy!
6: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan honor nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, masa may mga kastorya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo! Sinaon-taon ting ka sa bunga!
6: Niya, masa may mga kastorya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo crop gold.
6: Kaya na kami salamat.
8: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Masama imong maistorya na bahin nga sa imong harvest.
9: Bahin sa harvest? Ako kong harvest, tamon sa crop gold.
6: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
9: gold. Gapog, turog, gapog, pamunga, tamon sa crop gold.
5: kay balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Turbo, supplement gourmet.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulong sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe again. Kamutol, testing mo lang. Camping niya ang Turbo.
10: Turbo, supplement gourmet.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maka at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa. Set the Buzz Herbal Soap.
13: Norma Olga, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Pantone plus Herbal Soap. Sumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Set and Plus Herbal Soap. Set and Plus Herbal Soap.
14: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
15: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: parede sa mão. Liga sa inyong lugar.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from

0: makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan o Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan o Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na!
1: Dong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: kalah naon sa maningak kong multigab ng lahi na manigtingog sa makina bako manunta ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yung? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.

ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Alam sa ato mga katropa diha nga nagproblema, no, kay nianam na og kini magayaga lang paramdam ay mga early signs of diabetes. Ayaw kana palihog lang ibaliwala, no, kana mga early signs of diabetes mga igala kay simba ko og di maagapan, no, kay kumpiyansa ka lang kaayo, magmata ka na lang morning mga igsuon nga borderline na bawal, mas maayo na mga igalang duna kay supplement ang Santon Plus Gold by adunay mangustin, no, aduna mga igalay ampalaya, adunay malunggay, garlic o spirulina mga kaigsuunan. Kini mapalit sa tanang mga butika, no, sa inyong lugar, asa mo na minaw ron, sa mga katropa na to dire Cebu, dire mga igalas Mindanao, katropa na to dire Bukidnon, no, mga katropa na to dire mga igala sa Buanga area, asa mo na naka YouTube mga katropa, good morning sa ato ang 621, no, nga standby kuan na to baga viewers, no, mapalit niya ang Santone Plus Gold, available na kung doon ay kuan niya Mercury Drug, doon ay South Star Drug, doon ay TGP yung generic, o kanang pinakadool nga butika niya ina nga mapalit mong Santone Plus Gold mga kaigsunan. Alas sa 8:34 na ang Dagnas Buntag, si Barbs Asmolo na ako ang nakapublic aron makita akong kagwapa. Aka na, no? Samuel Ausan Alarcon, pa-shoutout gikan sa Sambuanga, Sibugay. Good morning! Ebenezer si Chico May Buntag. Good morning! Si Kuya J. Imas, good morning! Good morning! Luz Siega, good morning! Good morning! Sir Arnel, pa-shoutout sa San Isidro Purok Durian B. Sa akong bana, si Uting Siega. Good morning! Good morning! Ipayagin ang bana, permi ka para hindi na magluod. Alvin Gook, good morning, boss! Naa mo og dagat imo

0: ubay-ubay po kag anak ba? Upat, ha? Gamay ra ng upat, isa kadusina, magiti gusto na ako niya. May magkita'y mag-anak, kita'y mag-anak, kita'y magbuot niya, di ba? Asawa may mag-anak. Maglalim, intawan po ng mag-mabdos, kaya di ba yapon? Kami mga laki, ikaw raman may kuan. Oh, alam mo na. Pero ang looy mag-good po ng mababae kay mo, intawan may galing mag-mabdos niya, di ba yagod lalim? No, magbuntis mga igala. Sabi na ka ng karong panahon na, sa una, okay raman na nga. Edad na kag-40, may pagbuntis niya mo. Okay raman. Ang uban mga igala, karon, di na, kay inunakas doktor nga, kuan ako no, ka ng risky. No, risgo na ko no, may galang magmabdos o taas ng edad. Sa kalisod po doon, ala, praktikal na lang yun na may galang pinakataas na ng lima. Pero dito mo sugot nga, maparihatas Japan sunod ba nga magproblema na ta may galang tao kay kulang na ang populasyon, no, kay aging ang population. Pilipinas, muriya buyag, dili pa na kay kusog pa ni mga Pilipino may galang, bahala ka pait, basta dagag anak. Okay, alas 8:36 na, mga igala, Shirley Liagas, mga laki, kabi imo mang yung spill out po, ma'am. Oh, kwan daw tagab, imo si ma'am Shirley nga, mga laki, igo ra mo patong. Amurag pato. Ay, anak skagal. Alfredo Hicali, sarangay palihog kong regards ni Tia Daria o ni Agaw Bong Algabri. Radio personality na gusto ya Daria. Ikaw gyud ang sa Kalam Solid DDS ng Dapita, Sydney, Australia. Good morning sa inyo diha tanan. Good morning. Oh, gamay magbalik kay Sikay. Sige, dirita sa udahan begala. Kay wa madayon ang sesyon kagahapon. Gumikan kay dihang gidakop mga igala si Senador Jinggoy, nanguyog man sad mga igala gihatod man sad sa mga kaubanan. Sa kining majority, wala sila mamalik, may galang ato Senado. Suko, atong na yung mga bisita ko na dito, natin suko ah. Ang mga mga senador, may galang ayaw-yaw. Si Rapitol po ingon siya nga, uli ko, kaya pag nga na may aircon. Sa sugod, ano si Subiri nga, hulato na mo sila. Matay na alas 7 naman lang may galawa man. Kaya dapat alas 5 to ilang sesyon. No, na alas 7 naman, mga katropa, wala man. So, ulit na lang sila. Dapat po dito mga igala, nagkainitan man ganining paminaon na ko dito ning, kuan, pagtinubagay mga igala ni Caetano o ni SILG or ni Secretary of Interior Local Government, John Vic Rimulya. XFM Katropa.
1: Sir,
0: o niya, mamaktas may pwede mo musabay, at doon na ninyo po sasis gawas. Yan ni Sinta may galaw ni taas ang tingog ni Rimulya. Rimulya, dilini mo na balay diha. Sa legislative man, sa Senado man, uta. No, gamay na lang courtesy. Untal, dakpo maginin nyo na. Kung mamuingon si... Kung ano mamuingon si Jinggoy nga mo, takas siya. Sa kanagang pa namang media kasunod-sunod, kanagang tao katapog niya mo, takas ba na? Oo nga, siya naman gani, ni mismo ningon nga, human aning ato ang press briefing din eh, mula kaon ako, kay muadto tagwan, muadto ko og, ako na yung surrender mismo. Karong kay, wabay na dawata mga higala ni Rimuli ang term surrender kay gidakop yung kuno nila. Arrested yung kuno, may ginasood sa Senado. No? Unya, lain sa paminahon bitaw nga ikaw diha, bisita ra ka ng balaya. Oh, kanang ang tagtungod diha, silang kaitano. Whether we like it or not, sila, Senado man na. Nya, ikaw karong nianha ra ka, nya, ikaw pa'y maningka. May gani, waka pangahan ni kaitano. Kaya ngayon raman ni kaitano nga, oh, may ngun nga, di padakop ninyo. Pero, ako ni siyang escortan, pagawas, unya, adto na ninyo sa gawas. At tangin nyo sa gawas, o ka, sabayimin ninyo, pag-abot sa gawas, pusasin ninyo. Oh. Just don't do it inside the Senate. Yung po si, kuan, Rimulya nga, di lagi, kay, the last time ngayon, kuan, nagkatakas. Ay, nako, mga katropa. So, si Tory o Rimulya, maura o kinaiya, mga bastos. Yung pa mga igalas ato ang, kuan, kining, nag-comment ka rin. Si Ma'am Rimilita Rukulas. Anyway, tungod ni ini may gala, no? Giindian or sa may tawag ani no? Boycott or di ba pwede tumagog absent? Yan ang buhatan ng mag-line term. No? Or nag-early out. Pwede ba siguro nag-early out? Pero ang ilang ginapalutaw yung karon, ga-boycott ko no or giindian sila magay gala? No? Kay gapaabot sila dito, di ba? Mas sakit, no? Asa may mas sakit, ani ka? Nang gi-Indian ka o gi-walkoutan ka? Pero mas murag-way batasan tong kuan? Murag-way batasan tong napay nag-istorya ng lakaw na. No? Murag-way batasan tong mga igala tong ga-walkout. Kay na-out ay pwede dibatihan, di makik-dibati, kay muiktad. Oh. Kaya sa kaning mga tao nga, wala na lang ginuad to. Oh. Di ba? Kay iyo man sila nga kanto mag-walk out mga igala ni nila Subiri, nila Tulpo. Sa subukan nila, wala silang kurum. Masad ni mga igala ay ilang natilawan karon. Wala subukan nilang mag-kuan diha. Wala sila'y kurum. Now, nabahin man ng atong Senado. Pero ang lintungan ay niini mga igala, kita nga mga tao may mamahimong maapektuhan. Nga naman, imbis kay napaunta mga higalay mga nindot o mga balaod nun na tingali, maka-apekto pa, makahatag pa mga higalag kaayos tao sa Pilipino, pero wa na lang hinoon mga higala gumikan kay nabahin na tapag-ayo gumikan ninyong politika. Pulsaan! Tarawan na to si Subiri, huwag nagunsa! XFM Katropa! Kuno Gab?
1: Sa longest food up for Enrile.
0: Oh, lahi ang audio.
2: First time. Uwi na kayo, sir. Uwi na po.
3: Walang presiding officer.
2: So, first time po ba kasi?
3: First time nangyari to. Na usually, bagyo, baha. First time nangyari na walang presiding officer.
2: So, paano kayo? Paano kayo?
3: We only saw the social media.
2: Uwi na kayo, sir. Uwi na po.
3: Walang presiding officer.
2: So, first time po ba kasi?
3: First time nangyari to. Na usually bagyo, baha. First time nangyari na walang presiding officer.
0: So, kumbaga, a taste of their own or a dose of their own medicine. Nakatilaw sila, may gala silang kaugalingong hinimuan. Kay katong istorya pas kay Tano, ga-walk out man sila. Karon, nga naman sa ning CIDG nga, pwede man yung dakpon diha pagkahuman sa session, no? Di man siguro na itakas. Kaya pag ganyan yung dakop, mga wapay alas 5 siguro to sa hapon, so nanguyog sa sila dito, agig suporta. Karon wala sila mabalik. Di na nimo na matawag siguro nga boycott. Nag-early out na lang sila. Nag-early out na lang, may gala ang uban. Sa mga inibang senador. Agig suporta nila sa ilang kaubanan. Alas 8:45 ang takna, mga igalas, buntag, ginimbahina. At od ganinyo, mga igalas, sa Sun Zone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alam sa ato, labi na mga kabataan, mga nanay, tatay, paminaw, labi na mga kabataan, karon nga...

0: Ayun yung kumpara ko eh. Kamong mga BBM supporters. Nga, may, ito ang pangulo namin, nagtatrabaho. Dapat lang. Ngayon naman, siya ang among singlanan. Siya ang nai-control sa tanang executive department, sa pagkaon na to, sa Department of Agriculture, no, sa presyo may gala sa mga palaliton, DTI, sa kini may galang iskutana, gasolina, Department of Energy, sa krisis sa Pilipinas, sa mga pangitabo sa peace and order, dili may pwedeng maningin sa Vice Presidente. Nga naman, nothing in the Constitution nagingon nga atong singlan ang Vice Presidente sa pangitabo sa krisis, whatever. Eventually, may gala ang trabaho niya, magpaabot ang yung kanusan na mahutdag gininhawa may gala ng Presidente. Ayaw! So do not compare. Mali ang comparison ni mo, Auntie Claire. Muna kay Duterte, manala, banat ka banat, Duterte. Lo.
1: Pinawa!
0: Kung di man mo gustong mabakasyon, ay yung tugte. Di ba? Ang Vice Presidente, ug mabakasyon, ug mulakaw na siya, natong gamitin ng word yung bakasyon, kung nilakaw na siya mga igala, na anay clearance sa palasyon, na anay clearance sa Office of the President, mga igala. Pirmahan man na sa Malacanang, ano pirmahan man po ninyo? Di ba? Kanya karon, magsigi mo, o may gihimo, o sa may himo o niya diha. Nga, limitado raman ang trabaho may gala sa Vice President, bisan ang atong konstitusyon, nagkanayon niya.
2: Bullseye!
0: Nga, si Claire, gusto niya nga, ikumpara, mali ang imong comparison, wrong comparison. Ingon din si SM Inday Marie nga, eventually, the main job of the BP is to wait kanon sa vacant a president position mo, man. No. Niagi man dyan mo ka-presidente anang classroom. Tanawa na ninyo kung sa gihimo, kise mag ulo-ulo anang mga amutan. Kanang mga, stawag ana, kanang mga, manay mga foundation day sa eskwilahan. No? Kisa may mag ulo-ulo ana, pangulo! Ang presidente, class president. Ang vice president, ay Jesus, ang class president, tao-tao na, humayan. Tinood na. No, bisa na nga itong konstitusyon, tanawa daw, limitado lang ang yata ng trabaho may gala sa vice president. Additional na, kung maayaw mong uto, maayaw mong buota ng imong presidente, nagkauyon mo, pwede kang tagaan niya parte niya sa kabinete, pwede ka nga part sa iyang administration bureau, pwede na siyong kaayong dili. Ngayon naman, na because of kini may galang kanabang itawag na to mga igalang succession, no, and mga butang mga igalang gitanaw sa atong konstitusyon nga pwedeng mahitabo mga mamatay man jud ang tao. So ang pangutana is what if mamatay ang presidente unya na kinsa may bupuli? So ang konstitusyon ni address yan ang pangutana ningon the vice president, no, next in line siya na diha. Mga muna gibutangan gyud ang opisinas vice president mga kaigsuonan, so on and so forth.
2: Bullseye.
0: Git muna gi-address mga higala sa atong konstitusyon. Other than that mga higala, wala na oi. Wala na. Mabito na karon gina murabag ang OBP no, ilaan ang mga higalang gina kuan karon ginapalapdan, no, ang ilang ilang trabaho gani sa katong anniversary sa OBP gina-recount, no, katong mga naagi nila Lenny Robredo, no, ano ba mga katropa. Pero kabalo ka dako kay galainan may galang Duterte ug Marcos, no, kay si Duterte mga igala duna gyud siya will and duna gyud siya command mga igala ngadto sa tao o sa mga tao nga naa ilawom niya. For example, during the time bago pala nag-eleksyon mga igala, gusto sa mga papapil pod nga mga tao nga kaso ay impeach nila si Lenny Robredo kisa gyud ni badlong nila mga igala nga dili hilabtan si Lenny. Kay ba mo kinsa kadumdum pa mo kinsa si Digong.
2: Bullseye.
0: No, hayaan mo yan si Ingon ni Digong. Inyo siyang i-impeach just because she keep on harping on me. Kaya ano yan, demokrasi tayo, no? At pinili yan ng tao mo, dapat ang respetuhon mga igala ni mga labi na ning Auntie Claire. Una-una, Auntie Claire, huwag kang ibutang diyan sa mga tao. Ay, huwag yun, namutar ni mo. Nakahawid lang ka ng microphone, dahil mo lang kang spokesperson, mura na saan kang si Marcos. Oh, pero, actually, kini may igala, gihituyo magod ni, No, gituyo ni ba nga gibutang si Claire diya kay para maglagot ang tanan.

0: buto umaw si Bunuan Maigala matawag na itong mastermind kay siya magaigala mo ay secretary kanhi sa Department of Public Works and Highways. Ako di kumutuwa na Maigala. Alipuris ra ka pag naa ka secretary ka Maigala. Pwede siguro ka magkakus-focus na ginagbay pero when it comes to billion and trillion Maigala in such a large amount of money magaigsoon, there must be someone na nagana-kabinipisyo gigamit ka ra. So, ang panawagan na to, may gala aning ang Bunuan karon kung igamit lang ka, kanta na lang nung. No? Kanta na lang, sir. Tarungag kanta, sir. No, kanang with etcho. Tarungag kanta, sir, ka... Pusan man, di ba? Musugot na ikaw, ikaw na yung ma-prison. Total, tiguan ka naman. No? Hatagi na lang, bili ng imong kinabuhi, ka, but at least, sa the twilight si imong kinabuhi, kilom-kilom sa imong kinabuhi. Makabuhat kag maayo para sa mga Pilipino. Ibulabog na!
1: Busay! Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Busay! Ingon si Real SSMFI. Katropang Arnel, apil raba ni sila Buying Rimulya, Junbik Rimulya sa listahan ni Saldico, nakadawat og malita. Yun nga, kana gani oh pinapanagot man daw ni Auntie ni BBM mo maingon ni Auntie Claire oh nya isa pa may galang mali ni Auntie Claire aning argument gusto niya ipagawas nga si BBM pinapanagot ang mga kuang kuno sa flood control o si gusto niya ni mo si Sara sad mo yung sama oh ako mag-imbestiga po ko sa flood control sumilabot niya ni ha dobe. Pilabot niya diha.
1: Bullseye!
0: Wag yung ka-clear.
1: XFM Katropa!
0: Sige ka, sunod!
2: At sa flood control mess na hindi nangyari noong nakaraang administrasyon.
0: Sige, isa ka-video. Sunod yung video ka.
1: XFM Katropa!
0: Anti-clear ka po na para ganahan mo sa inyong Martes. Oh, alas 7-8
2: na. Na-mention na yung kanila mga pangalan. So, paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin ang ombudsman po. Ang office of the ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito. Sila po ang nag-recommenda. Sila po ang nabigyan ng resolution for the filing of the information. At isinumiti ito sa Sandigan Bayan. At ang judiciary din naman po ay hindi po pinangungunahan at hindi po pinakikialaman ng Pangulo at ng Ehekutibo.
0: Opo, pop! Okay, tama na. Ingon si Auntie Claire nga, kining kang Jinggo Estrada, nating political o samot ng wai labot ang presidente. No, kay nga naman, una, matod ba niya, naanana sa una? Yes, kay Bao may naanana sa una. Pero, mauni among nabantayan. The moment nga nabuo ang 13, ang majority ni paspas ni Kalit. Sutoy pasquitis. Ikaduha, ingon magaigala si Adiclair nga hindi po mangyayari yan dahil ang ombudsman po ay independent. We know that ombudsman is an independent institution magaigala ilalom sa atong hudikatura. Pero sa tinuod magaigala ng scores politika, kinsay kabutang mga higala ni Buying B? Sige ko no. Answer mo diha. BBM supporters nga nagtanaw na koron, answer mo. Kinsay kabutang ni Buying? Kinsay kabutang ni Buying Rimulya? Diba si BBM? Nakadungog na ba mo mga higala o pronouncement nga mugukod dito mga higala sa mga kaalyado ni BBM? Naa kaisa mga igsoon si Rimulya, no? Watugte si Romualdez nga mo abroad. Eventually natugtan ra man. Wa ko natugti, baka hindi na bumalik eh. Pero nganong nahitabo man to? Sa Tagalog pa mga igala nagtakutan lang. Nagtakutan lang mga katropa. Tanawa daw, napa may nahitabo ron. Pagkaibaw nilang safety na si Saldico, kaya di na kaulitong kanahan, kaya nagpasilong na mga higala dito sa France, nakadungog pa baka mga higala ni Tamba? Matinga ganita nga, anang-anong diha mampun ka, nganong diha mang kamuhay blood o diha ka magpa-check up Singapore anang panahon nga pauli ay shaldi.

0: nakapangutan na siyang tao, anak mga kaigsunan. Ganong anak mag yung kamanayming? Nga mo ato kang Singapore magpa-check up, kana mag yung panahon nga, gidungog ng muli ay si Saldi karon kay namali man di ay, na fake news man di ay, kasi ang declare mo ingon raba daw nga, wala na si fake news, wala si mong kagaran.
1: Ay,
0: kamoy ka pasi una-una nag, kuan? Kamoy ga pasi una nag mga pulong ng anak na huli? At the end of the day, magkabuang mo ga sagang, bahala ga magkapisat-pisat, basta lusot. Buaw niya karon motuo ka. Iwan ato ba niya declare? Wala na yung politika. Ang kwan kay unang-una, ang ombudsman, independent na. Yes, we know that. Ombudsman as an institution, mga igala, dapat nanay dungog. No? Ombudsman as an institution, mga igala, independent na sa kihustisya man po na, mga igala, atong ginapangita niya. But the question, kinsa man na si Rimulya? Kang kinsang tao, mga igala, si Crispin. Rimulya, kang kinsa? Ay, minyog uwat, ay, minyog ilara, mga katropa.
2: Bullseye!
0: Naro na kayo na. Oh, naabay, ginutan ni Rimulya, nga, kining, dili, kaalyado ni Sara. Ang tanan ninyong gigukod karon, klaro kayo na sa TV-TV, ang tanan ninyong gigukod karon, mga Duterte align.
2: Bullseye!
0: No? Ang tanan ninyong gigukod, mga Duterte align. Wala ba gani mo kagukod atong Franz Castro nga nanay kaso mga igala na na ganito'y hukom din sa lower court? Wala ba gani mo kagukod, anak? Diba? Pasagda naman na ganin yun ang mga progresibong pundok makabayan black nga tugutan na lang ng mga magdadag flag anang NPA magmarcha-marcha aning nasod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kini administrasyon karon o kini ang mga lipuris mga igala, kini ang mga kakunay bans mo ni tinuod mga igala ng mga traidor sa atong demokratiko mga igala ng sistema.
3: XFM
0: tugutan ni mo mga ha, gikamiton, kamitan eh lagi. Gamit na mga igala sila, kuan, kada sila ridon, gamit ng mga, kuan. Oh, the enemy of my enemy is my friend, so I will use that enemy. Di ba, wala nagpasabot niya, amigo na may, but naalang may common enemy. So, mo ni Karol, nga, kisag yung nangusok, may galaan ng ila Sara, pakita ni mo, nangunag yun niya, makabayan black sila, tinio. No? Pero it doesn't necessarily mean, may galaan, gagauban na silang Marcos. Problema lang, kina sila mutual agreement karon nga, wala sa tibang haganay. Oh, di ba, kang, kang Duterte sa una, bisag taas ang rating, masuko sila. No, kaya kuan ko na hindi na-address ang tunay na problema ng taong bayan. Bisag taas kang rating ni Digong. Karon mga igala, nga ubo kay rating ni BBM, negative 50. Wadyon sila'y kasikas. Naman sila'y mga pamahayag ipagawas, pero sorry to say, di na mo ma-feel ang sincerity. No? Di na mo ma-feel ang sinseridad nga sa pagkatinood, giyod, kamo na suko, gumikan kay bagsak, palpak ang presidente.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sorry to tell you that, pero ma-feel sa tao ang sincerity. Kanara yung butanga, nga di pwedeng i-fake. Kanara yung butanga, may gala, nga dili, kanang smile pwedeng ma-fake. No? For the sake of civility, mga igala, pwede na kang magpahiyom-pahiyom dyan. Pero ang sincerity, mga igala, muguwa gina siya. Mugawas, makita gina siya.
2: Bullseye!
0: So, Auntie Claire, you want us to believe in you? Nga dili, mamuliti ka ning tanan?
4: Istorya hipot, girekma.
0: Nay mo naman ning diwindi, may gala ni akong istoryahe ni Rio. Dili ba ni paglaban ka, Jinggoy ako? Ah, Jinggoy, katulo na sana na priso, mga igala. Dili ba ni paglaban ako? Ah? Ako ang pangutan na may gala. Ilaro ba ni mga Pilipino nga? Jinggoy is a vulnerable target. Tinood lang. Vulnerable target. Wala nga mo to ang Jinggoy. Gano'n man. Kansawan mas Jinggoy. Ino mas Jinggoy nga asos. Katulo na oh. The same kaso. Samot pag yun may gala nga ni. Dapig pag yun siya dito. Duterte alayan pag yun siya nga grupo. Samot yun siya. Very vulnerable yun. Birahan yun siya pag-ayo.
2: Bullseye!
0: So, anak Claire, gusto ni mo mo to o minimo? Ito na ako nagunda yung mong katarungan. Kay bawa man ni anak. No, nga ang independent ang ombudsman sa presidente. Pero kay bawa yun mi. Kay bawa yun mi. Nagmata yun mi. Kay bawa mi. Nga ang taong nasa ombudsman. Siguro kung lahi ang nasa ombudsman. Just as you use the reasoning nga si Samuel Martires, no, when he gave his opinion on the confidentiality magaigala of the intelligence fund nga sa OBP. Unya nihatag siya magaigala og opinion kung sabay ingon magaigala ninyo. Natural kay Duterte manas martiris. Well, the same nga reasoning among gamiton. Paingon diya kang Remulia ngadto sa mga kaso nga inyong gigukod karon. Well, BBM na si Remulia. Bisag unsaon pa ninyong balibad, bisag unsaon pa ninyong pangulipas, klaro na mo na. Klaro na sa mga tao. So ang inyong pamulitika, kami ang naipit. No? Ang inyong pamulitika, kay gusto gid ninyo nga kanang inyong ka respirado nga ma-impeach jud si Sara kay wa jud moy politiko o wa jud moy kini sila tulpo patik-atik ni primero ni managan mudagan lagi ni pinakalit. Iman ina. Labi na sa nahitabo karon maigala kun way ganay mga boycott. Timan ina maigala. Way kun ginag mudagan ako pakyut-kyut ra bana, pakyut-kyut para ibigin. Kaya to, siguro siya kanang iyang 31 million nga mga supporters sa YouTube ug mubutar tanan niya. Do, lahi ang YouTube do. Lahi sad ang pagkapolitiko. Oh, Roy Natividad, sir. Dagway ni Auntie Claire, batig. Batig ignaw. Napay ba-ba muraga kanding. Ha? Malas kayo among adlaw basta mugawas nas media from Tisa, Cebu. Oh, natantod. Oh, muraga ni action kag pamugnaw diha. Ni action kag pamugnaw. Oh. Higa. Alma Montesilio, maigbuntag. Wilma Flores, good morning. Alas 9:08 na, bigalad, 18 na dagdas buntag. Asa to pagbalik pa commercial sa ko ninyo kadjot ha kay na ako'y bisita sab karon, no? Mga katropa. Oras bay, oras na para moinom na kag premium D3, ang premium D3 mga katropa, premium food supplement against viruses and bacteria. Kamong natanaw diha, natong mga 822 viewers. So, kung gusto mo mga igalag kanibang vitamin D3, 200 ayo nga naapag yung VCO o moringa seed oil, pangitaa mga igala ang premium D3. Dahil tatak nga Y2H na o yes to health mga kaigsuunan. Kining premium D3, taas kay ni siya o ginatawag nga monochain triglycerides. Igabot anis mong lawas mga igala, mo convert kini into instant nga energy. Sa ato mga katropa, at palit mo dres clinic, ang clinic na to, diri sa Tagum mga katropa na diha na toy nag chat na ko si Sir GM ba to JM no palito siya turbo kung ina nga dito cash buti sa atong Y2H Clinic and Pharmacy nara diha sa may M Central Building door number 8 no Magugpo West Aganti Road Magugpo West Tagum City nagluyor na si Mr. DIY pasod alam palingki may gala na Y2H Clinic and Pharmacy no pangitaa lang kung magpa-check up ka pangitaa yun Duxi J. Nidroda pero og magpalit ka pangitaa si Palangga
1: Aya
0: Kuya Toto Villanueva maing buntag Kuya To
3: Good morning
0: Ricky Ruyo maing buntag Bethlehem Oring
3: Good morning
0: Albarico Blaga og Bisan ang taga PIA nagingon baka kun daw ilang yung sekretary nga si Claire. Si Eugene Uyang ko rin asan si asa si Tambaloslos, si Gardiola, si Amina Pangandaman, si Trigib Ulaybar, Adrian Bersamin, Jojo Cadiz, mga buhayang congressman asa. Okay, pangita na Claire kay imong mga panaguton. Apila na lang si Charis kanang anak ni BBM. Alas 9:20 na katropa, balik tahaman lamang nini, kajut lang.
2: Bullseye! Bullseye!
5: Gusto mo nimong isalista rin mo ng skapelya?
6: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
5: Bulsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di kong sukol ni mo?
6: Problema ba day na? Di, akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
7: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Siya, Sakya, Lamawan. Kaming among country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na namin siya maayo o antibiotic mao nga dito nagutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, didi ko katulad ko. Dili mo nang na akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Oy, nalong gamugot mo na yung mong dagway.
10: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
9: Nga naman.
10: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
9: Mali na nga ka

0: quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapipili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacoche and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Sandon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandon Vitamin C.
1: Before, madalas ang haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Sandon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Sandon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Sandon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yung lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
4: Exciting!
0: Busay! Kauban, sikat tropan, Armel Cortez. Busay!
5: Oras mga katropa, doon na tayo, 26 minutos na pasado, alas 9 buntag. Good morning sa itong 565 viewers dari sa itong YouTube, may buntag ninyo pag-usap niya. O si Saint Gertrude Salan, kaya na si Rafi, unsubscribe na ninyo. O, ari pa muna mo nag-subscribe sa katropang Arnel Cortez nga YouTube channel. Nag-ayaw pa.
6: Ayaw!
5: Kaysa diha mo pirming Rafi. Sige na nagpangitag away sa mag-asawa. Diri mo sa tuwa mga katropa, balay na mo na. Susilin tipon sobra pa ko sa HB. Basta magkita na ako si Auntie Claire. So iposan na inyo mga high blood diha. Ito mga katropa, doon na tayo bisita karon itong makauban ang mga guwapo-guwapa. No, ang mga bisita na coming from STI. Sinanay mo, pahibaw o niya, may gala kung sa'yo meaning sa STI. Ako, before ko na abot og broadcasting, so from a broadcasting to an instructor sa, pero kalaban ta sa una kay taga-ama man ko. Karon mga katropa, ato silang makauban, no? Ang taga-STI, kauban na to si Ma'am Sweet Barrios og si Ma'am Ezerlyn Reyes and si Sir Warren Diplayan. Unahan na to siguro si Ma'am Sweet Ma'am, mayong buntag.
7: Yes, hello. Sweet morning, Tagum City, Davao del Norte. And of course, no, to the management of XFM 100.7. And also, I know, i-grab po na ako ni siyang opportunity, Sir Arnel, to thank you. Nga nag-bridge to ka for having with us here, na makabisita po mi sa amo ang makabisita sa inyong istasyon. And labaw sa tanan, nagapasalamat siya kayo ko tungod kay ang ganabit ang opportunity nga ginahatag sa mga private sector sa maong nga istasyon. Kay I believe na kani ang among pagbisita magod karon this morning is simply para ni siyang ginatawag na to og Brigada Eskwela for the public sector. Pero but then ang maong nga istasyon nagahatag og opportunity sa mga private sector. Mo ni siyang ginatawag na to og kanang school readiness program for the private sector education. So again, daghan kaayong salamat sa tanang mga nagapaminaw, sa mga viewers, listeners sa maong nga istasyon. Daghan jud kaayong salamat, and of course no, in behalf sa STI College Tagum, opportunity jud kay ni siya namo. And shout out dai ko dira sa among school administrator Ma'am Jessa G. Camilan and to our academic head Sir Alimar M. Nuevo. Again, daghan jud kaayong salamat. Shortly lang man jud ang amo pagbisita diri karon sala kanang pinakamubo lang na oras na gihatag ninyo sa amo Sir Arnel Dako nagigana siya ng tabang para sa amo. So again, so in behalf of SCI College Tagum, thank you so much.
5: Okay, so salamat daw. Ano tani ma'am Ezerline Reyes ma'am, imong greetings usa sa ato mga listeners karon.
4: Hello po, mabuhay madayaw. So my name is Ezerline Reyes, the communication officer of SCI College Tagum. And then
6: I am Warren C. Diplayan, facilities manager. So basically, we're here to promote STI sa mga Tabgumenyo and some of our neighbor provinces like Davao de Oro and Davao del Sur, or maybe in different municipalities of Tagum.
5: Okay, sige, salamat kayo, sir. Now, balita kay ma'am, no? Ma'am Sweet Barrios, ma'am. Unsa man ang STI?
7: Okay, so let's talk about briefly, shortly, precisely for the meaning of STI. Actually, ginatawag na ito ni Show System Technology Institute, no? Meaning to say, it has been already spread out na gina siya sa kadaghanan. Luzon, Visayas at Mindanao, that the STI is also offering pinaka-trademark and pinakakusog yung dress ang IT, no, the information technology. So meaning, that's the meaning of STI. And so far, spread out na talaga siya from Luzon, Visayas at Mindanao na iladog yun siya in terms of offering for the IT courses. But na nag-enhance, nag-progress, nag-evolve na gita kay na naman po tayong mga other nga mga course offering na gina-offer po ni STI, no, which is very dako na po kayo siyang tabang karon, especially sa mga nanginahanglan ang mga estudyante nato, no, ginapangita gid nila nga mga preference gid nila nga mga courses. So again, that's all for the meaning of STI.
5: So actually very lucky mo karong morning kay it so happen nga ang XFM 101.7 Bukidnon naka-hook up dahil sa ako kasabun sa ay karon, no?
7: Wow.
5: And in fact, nang regard si SM to station manager sa Bukidnon, si SM Inday Marie.
7: Hello, Inday Marie. Sa imo, I love you so much and I now miss you so much.
5: Sige. Arita ni Ma'am Ezerline. Unsay mudawat ba o senior high? Unsa ka ready? No, si STI karong academic year 2026 to 2027. Padulo sa microphone, ma'am. Padulo. Pwede na mabira ni mo. Ay, kahandok lagi din naman. Hindi na mangunsa. No?
4: Okay. No. So, open po itong enrollment for senior high school and college. So, ang senior high school po na to, mag-end po ang enrollment by the end of June. Kay July 1, ma'am po ang mag-start ang classes sa senior high school. For college naman, mag-open po. Ay, open karon and then mag-end ang enrollment by the end of July. Kay mag-start man ang college by August, month of August.
5: Gusto na ko ma-discuss kining di agay magugusaw na o kinibang alumni affairs sa isa ka school nga parihara kaayo o plastada ni STI, no? Di na ako i-mention. Kining ginatawag na to nga enrollment to employment.
4: Yes.
5: Inyo pa ba gihapon ning gina-practice karon kay lisod karon nagagraduado actually. May trabaho. So, sige. Can you expound kung at least ako magpa-eskwela kong anak, at least kay ba ako nga tagaan yung trabaho pagkahuman na pag-graduate na din na magtambay sa balay kay IT tuon na. For example ako ha. Akong manghod, no? Gipahuman man akong eskwela atong eskwelahan. Nya only to find out nga pag graduate mang kuan na mang drawing ra day kilay. So diba pa lang kung mang drawing og kilay ako na lang tong ipa-eskwela aesthetics or unsa ba. Kay daghan ron unemployed or underemployed, no? Wa maalay ng ilang mga trabaho sa ilang mga naeskwelahan. Kindly ano, ma'am?
4: Actually, sir, I'm a product of STI. So after OJT ko, so STI na po ko ng OJT since ang common course is management accounting. So ito po ko linihapod ng trabaho ko. And then part po sa management accounting is a marketing man po. So mo nakaroon nga kung trabaho ron is marketing. And then yes po, ang enrollment to employment po, mo na ang kuan jud ni promotion jud ni STI. Kay most of my batch na kuan lang pud ning kay aha po sila nag-OJT dito po na sila na ano pod na na-absorb silang gitrabahoan pod. And then ang STI we are not just teaching but we are molding a student to become ma-prepare sila sa ilahang ano nila sa ilahang trabaho nila pohon.
5: Yes. Okay. Unsay mga strand karon aside from of course ay ilado na nga information technology. Lapad man gud si IT ba, no? Labi na karon with the age of AI and robotics, no? Kini ba present diha kang SDI?
4: Yes po, for senior high school, go for Pumig ICT. Mm-hmm. So, actually, kung ano, ako siya basawa ng name.
5: Sige, sige.
4: Offer naman for ICT, ICT support and computer programming technology. So, mga po naman gina-offer ka ICT sa strand sa ano, senior high school.
5: Mm.
4: So, preparation po na siya for mag-IT sa Lapuhon.
5: Mm.
4: For college naman, napod may kuan po nga BSIS.
5: Mm.
4: Different siya for BSIT.
5: Mm.
4: So, kaya ito mga familiar mo ko tayo, BSIT.
5: BSIT, yes.
4: Oo, ang gina-offer naman is BSIS. So, kani si BSIS, bisag asa ka nga entity, pwede ka manalabaho, dali akay. Ang kanyang mga nga kurso, ano mga kuli siya, focus on businesses.
5: Mm.
4: So, kung asa mga, kung ano mo kundi siya, tawag ni, gumamon ni ang preparation, ay ganang, sa asa kang entity, asa kang business, ma-private man na, or ma-private sector man na, or ma-public sector man na siya, pwede siya manrabaho, dira ka. Tala mga businesses, mga good, need naman kung mga IS.
5: Mm-hmm.
4: So, sila, ang ilang trabaho, sila na ang gaano, ga, pangitag unsa pa mga marketing or mga kuan sa ano sa business mao nang trabaho ni IS.
5: Mm-hmm. Okay, so si Sir Warren, no?
4: Yeah.
5: Anything sir ika-add nimo sa tuwa sa of course STI.
6: Another strand that we have sa senior high is the tourism operation.
5: Mm-hmm.
6: So this tourism operation is more siya og preparation for the tertiary department na to, which is naman gud mi sa tertiary namo, which is the Bachelor of Science in management or tourism management. Mm-hmm. So muna siya pinaka in demand o pinaka daghan nga population sa STI. Why? It's because we experience or ginapa-experience namo sa among students, sa among tourism students, kung unsa jud ang ilahang future nga matrabaho. Just mm-hmm. like we have, it is really evident na E2E jud siya. It's because most of our OJT students gina-absorb, like nanan po mi nga na-absorb sa Discovery Samal, sa Dusitani, a lot of hotel na mga pinakasikat sa Davao. So, diraan na-absorb pa lang. So, OJT pa lang, ginapakita nila kung unsilang makaya. And muna, gikan na siya ang ilahang foundation, gikan sa STI. That's why we are very proud na we produce some of the big and massive like excellence sa among mga students.
5: Okay. Of course, kauban sa tubag eskwela, kinaman yung isas problema, kinaman yung tuition.
6: Mm-hmm.
5: Kumusta ang programa ni STI, particularly sa pag-atiman aning mga gustong eskwela, pero, well, nili kayo nga naka-capable ba? Mm-hmm. Nabay si STI ba? Nabay si partner nga? O kami, pag-scholar ka rin nga na, nabay mga sama niya na?
8: Yes, so naaman. O, sige, go. Ipadayon, mames.
4: Naghan mig mga scholarship even though nga maka naghan mo tawag may separation nga si STI mahal ang tuition.
5: Mm.
4: Matandaghan po mig ka ng mga ano mga scholarship nga gina-offered nga pwede po nato i-avail kang STI. So first scholarship po kung kisa po tong kung kamo po top 1 from grade sa iyong grade 10 o grade 12 kung top 1 mo dra automatic po na po may full scholarship kang STI sa tuition fees. Opo. And then kung mag kuan mo na mag gina-offer ko na BTL Ed or da kuan Bachelor of Technology and Livelihood Education major in Home Economics o BSMA, the Bachelor of Science in Management Accounting, kung kana po niya yung i-enroll po nga kurso, automatic po, napod may 50% discount sa intuition.
5: Mm-hmm.
8: Limited so, offer.
4: Limited offer lang po noon na siya. So, as early nga magpaano mo, magpa-enroll mo, automatic po ako ang 50% discount.
5: Mm.
4: And then, napod may partner po nga mga ano, mga for example, si Pag-IBIG o si GSIS.
5: Mm.
4: If ever po ang iyong parent is na ay loyalty card kang GSIS or Pag-IBIG, automatic po nga mag-apply lang mo, makakuha po mo 10 to 20% discount sa intuition.
5: Okay.
4: Discounted po na siya. And then we also partner from CHED nga ka na mga tests o TDP. Mm. So, gakuan po mi ana, kami po mismo ga-avail sa mga bata and then si TED, ang CHED na po ang mag-approve kung okay ba ang bata ana nga makadawat sa akin ng mga ano scholarship.
5: Okay. Unsa inyong teaching modality?
6: We do have this face-to-face po from now.
5: Mm-hmm.
6: But, para makatabang sila, we do have this ELMS.
8: Natay ginatawag nga e-learning system management, which is ELMS. But proud po mi ana Sir Arnel because even wala pa yung pandemic na ana gina siya. Established na gina siya nga platform. So, sometimes flexible po si STI, especially kung na yung mga ginatawag bitaw na itong mga national emergency. Mm-hmm. Say for example, itong medyo nagtaas ang gasolina.
5: Okay.
8: So, medyo affected yung kaitanan ang company. So, pwede gin may flexible si STI nga kahit pa, then we rest assured jud na mo or make sure jud na mo nga kahit online siya nga platform na atay ginatawag nga e-learning management system na kanabitong updated and monitor gid gihapon ang ato mga estudyante. So again, we do face to face and we do online classes na mayon pud tang dili pud magmahay gid ang mga estudyante kay naman ang ELMS nato nga platform.
5: Okay, sige. So wrap up ta finally no para sa ato ang asa man nila makita ang school unsa pamaagi nila sa kung mag-inquire sa social media. Yes, contact details, ma'am.
8: Actually, naman tayo page po. You can actually follow, like, and share STI College Tagum na itong page. Then, makita na po na ito ang mga information, contact details. Then, pwede po sila mo message dito sa page, no, kung nasa yung mga queries, yung mga pangutana, especially sa enrollment, sa scholarship, mga courses offering. So, active po na ito ang page to entertain recipients na mag-inquire po sa ito ang page. So, additionally, napabata sa mga contact details.
6: Or they may visit us, our at admission office. Near lang po siya sa City Hall. Mm. So, that's Apokan Road. So, again, we are from STI promoting you and encouraging you to be part of STI because we're not just giving information or teaching, but we are honing skills for our students. So, thank you so much po for inviting us here.
5: Sige. Si ma'am, is Arlene? Tama ba ma'am? Is Arlene?
9: Yes, pa, okay. Is Arlene. So, yun lang po, message us sa Facebook page sa katong Kan STI College Tagum or chat sa mo ang ano sa Facebook page and or kaya visit na lang po sa mo ang campus. And thank you so much po sa ano sir opportunity nga naka-attend ni dia sa inyong ano po instasyon.
6: Thank you po.
5: Yes,
6: you
5: po. Okay. So, one last question para sa inyo ha. Outside nakalahi ni STI among the schools kay daghan man kay eskwelahan karon.
8: Anymore.
5: Ano si STI ang akong piliun? Sige, murag, taga STI man gud mo. So,
8: murag na ata kita ni nga question da. Sige. So what's the difference and may ngontag ka nang unsa bay atong maika hatag nga pabor jud sa tanan. Siyempre sa STI man gud for me no, medyo padugay-dugay na magyud ta pioneering medyo ta din na siguro. We are so much proud of kiniginatawag na itong E2E which is na-discuss natin earlier, the employment to enrollment. Now, we are proud of that kasi especially as a community extension officer, I have lots of connection outside the campus, the institution in which recorded natin or alam natin yung mga nangyayari sa mga students na nag-absorb sila. So, we are so very much proud of that. Then, updated po taan na sa mga record nila nga na-absorb dyan sila. The E2E, as well as, of course, siguro, no, in molding the students, that's why natin ginatawag na hashtag na Be Future Ready sa STI, Aim High with STI, Be Future Ready, because, kasi, from the start, sabi nga kanina ni Ma'am Ezerlyn na we mold, we teach no the students in terms of kiniginatawag na to 4C ng STI. We have core values kasi Sir Arnel no. The 4C of STI, the change adept, the character, communication and as well as critical thinker. So in that way, mo ni siyang among mga pinaka ginahuptan jud nga mga pagtulunan sa to mga estudyante aron sa dihang mugawas sila sa STI. Hawak-hawak nila ang 4C or the core values of STI because I believe kaning 4C yun nga gina-implement, ginatudlo namo o ginasilsil yun namo sa mga estudyante eh, nakatabang yun ni sa ila para mag-grow po sila personally, professionally sa ilahang puhon nga mag-graduate sila as well as the quality of education sa STI, no? Yes. Proud po taana nga kanabitang ginatudloan in terms aside from extracurricular activities in terms of quality of education naapuntaana maika again no dili ni siya mahimo without the collaboration of all the departments sa mga institution. So the quality of education, the enrollment to employment and the core values of STI which is the 4C. Thank you o ma'am napaikadugang
5: burag na lang yun. Sige. So in that note, salamat kayo sa atong mga bisita dari ang mga katropa from STI. Si Ma'am Sweet Barrios, ang Community Extension Officer. And si Ma'am Ezerlyn Reyes, ang Communication Officer. Community Extension Officer dari si Ma'am. And Sir Warren Diplayan, ang Facilities Manager. Alas 9.43 na sa itong magbalik dugang pang mga katikaran, mga balita o isugiskutan na itong katagap-katagat dinigyapon sa Bullseye.
10: Kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. V.D. Sara Duterte, absuelto o convictado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: oras may gala talaga kita, 47 minutos naman. Pasado alas 9 bundag, murag ipit na kais oras ka, mga katropa. Anyway, nibalik lang yun ko kay di ko gusto mong biya nga... Kanang... Nangita, sad mo, no? Oh, alas 9.47 na, di na nato makaya, Gab, no? I-play pound na nato itong kuhan, di na makaya. Abtantag alas 10, no? Ha? Pinaka minutes? 19 minutes? Wala na, 47 na. Na pwede. Commercial pa siya, post na lang ito sa Facebook. Salamat kayo, no, kang Kapitan Rubilin, Linlin Basas, no? Sa Barangay Luban, Mati City. Abitin mo kini nga barangay, akong inaisgutan sa mga namino ron from Tagum City and even in Bukidnon. Kini barangay ni mga higala, even taga-Mati, wa kaabot. Naidagang taga-Mati City, wa pakaadoan ng ilang lugar. No, kaning king ano man, Jeddah man kun siya, kanang gitawag ba geographically isolated area ba? No? Tuas sa likod. Ngayon, kung adto ka, dili ka agi sa Picas Lungsod, arisa ka nang gitawag nila Gobernador Generoso. Unya, kanang lugar, anay dagang nindot. No? Gawas yung nindot, batasan, may galas mga tao. Nay daghan, may galang, maayo kay suruyan, no? Na sila ay isla, mga katropa. No, kining gitawag nila Libtong Island. Na sila ay panagatan, no? Na sila, mga higala, ay sa ilang tourism, okay kayo. Kaya lang, kinahanglan siyang madiskubrihan, no? Kung nakakita mo sa Facebook atong ni viral gani nga naay kalsada, mo to ni viral gab, no? Katong kalsada ay nakabutang welcome to Luban. Mo to ni viral nga pa zigzag nga pa curve nga kalsada unya dagat makita. O dito nang lugar mga katropa. No? Sa mga naga kanamong mga moto vlogger na to niya, pwede kayo na biyahion dito kay okay naman ang karsada, no? Makasulod-sulod mga ganitong among sakyanan, no? Samot nagmotor sud yun na kayo. Daghan pa kayo dos Mindanao nga angay i-discover. Mo kani mo ni viral, no? Kana mo ni kuan ni viral. So dito na mga katropa sa Barangay Luban. Kalsada na paingon nga tus Ilaha. Eh tus barangay proper na abot man gyud mi mga kaigsuonan. Pero ako po ang i-play karon kaya lang maipit na magunta sa oras kay andam na ang wig ni Master, no? Salamat daw sa wig ni imong gipadala diri SM Inday. Nadawat na gyud ni Master ang wig niya. Oh, naka-wig naman gudaan ni si Master pero kailangan pa daw nga naapa daw bagong wig. Sorry po, Master. Alas 9.50 na may galantag na sabundang. Unya, salamat po kayo sa DM's Car Rental. Tapos pagpahuwam sa ilang sakyanan. Yan yung kaibilis dalan. Kamusta di akong doon na mo mga lakaw? No? Kamong mga taga-tagom, Davao del Norte, doon na mo mga doon, pwede mo mga igala, makontak ka ng Facebook nila, DM's Car Rental Tagum. No? Naara na mga igala sa may Pioneer Avenue, no? Napit na ng Kanto Pegos Cristo Rey, sakop sa Mangkilam, mga katropa, no? DM's Car Rental Tagum. O DM's Rent a Car Tagum. Mauro na sila mga katropa. O nana diha, naa sila gikas motor. Paingon may galas mga van. Kaya amuab, isa ka van man gito. O, luwag kayo. No? Unya, barato ra ang presyo mga katropa. Alas 9.50 euro na niya itong mga mag-uuma. Kumusta man mo diha? Good morning sa atong 321 live viewers. Good morning kaninyo. Atong mga mag-uuma, kumusta mo? Regards kustadan. Sabi na yung taon niya, mga igalas, nagpublima, naghinuktok na kay mata, ay murag ipit yung tali. Sabi ni mo, ako na nanong magyukubay, masakitan ka ba? Pero ito, nakabalo ko nga, katong akong gitanong nga lansunis, namatay ko nung usa. No, niya, sigunuktok nga matay, no? Ako gitong pulihan da yun. Eh, kini mag-uuma o ang iyang tanong, murabaog, ang tanong, mga igala, nadihang kasing-kasing sa mag-uuma. Pag ang tanong, mga igala, pakyas. Ang mga mag-uuma, mga igala, makaingon, masakitan sila. Pag ang tanong, tirahog, istimburer, black bag, uban bang mga sapat niya, mga igsoon, ang mag-uuma, masakitan sad. Yeah, samot na yun, iyang gihaguan, unya pag tingani, may gala, gamay ra kayo ang kinibang maharvest, gamay kang gagidangan, or gitabangan o mga piste, mga higala, uban pa niya mga malang mananap. Muna nga, na ako i-introduce ninyo, kini mga higalang Latimgas G, Full Year Fertilizer. Gamitan ninyo na no, para mahimo maigalang bugat, no, ang inyong mga higalang abot, ang inyong mga harvest, inyong uma. Di, inta mo makalitok diyang failure. No? Kaya mo man ay makaluluo yung taon sa mga mag-uma makalitok yung taong failure. Alas 9.52 na may galang Dagnas Muntan, ang Latin Gas G Foliar Fertilizer. Mapalit ka na may galang sa mga agribet supply nationwide. Pumulsaan! Okay, may buntag po sa mga taga kuan diha. Mga katropa na to diha sa may sa ganinay sa Sunrise MPC Garments. No, sa Sunrise MPC Garments uniform, mga office uniform, mga sportswear, o kung pang gusto ninyong ipatahi, mga igala, duawa ang MPC garments, nga naadri, mga igala, sa may puro katuparan, mga, no, di mga igala, Teachers Village, Magugpo South, Tagum City, mga kaigsunan. Na Facebook nila, MPC Garments, no? Pangitaan na unya, diha mo makikita may galang mga dekalidad ng uniform, unya, barato sad mga kaigsunan. Adikin basta-basta kay dedicated ang ilang na sila na mutahi diha, no, nasa diyang printa mga kaigsunan, burda, no, na diha mga igala sa MPC Garments mga kaigsunan. Wala ko oras! Sangan may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines, XFM Tagum. Ako inyong katropa, katropang Arnel Cortez. Atong kaubas, bigas naman katropang Gab Alas. Salamat, maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
1: Busay, kauban si katropa Arnel Cortez. Busay.

0: sa isa na imong tiil niya?
1: Ah, hindi ingon mo ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.
2: Nagpila inyong gasolina?
0: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala na unsa man ing akong multigab nga lahi na maning tingog si makina bako manunta ni gasolina malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowin to stop.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant Compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southam Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
2: Nanuman?
3: Nag-inom kong kape ganina? Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto?
2: Mali na nga

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: imuhang teacher ning absen terbakah.
1: Ah, kapitan, taguk pod aku ginan ni absen ko.
0: Kengan naman.
1: Alangan, aku man inan namatay na ka.
2: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyok akong bumagpiging gasiyok. Nang ako mabungog. Kasi sa ayo to, di nang ako Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo-kayo siya. Gamit Cebu Santon Plus ko, dako kayo kayuhan sa atong lawas. Dako dito, isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Neil Caniero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, doon kabuan, taas kayo akong sugar. Rani, undang ako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dilit na ako diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Bibili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Salon.

0: Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, Balot ng Teke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni Inyo.
1: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, Malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sunfoam Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Sunfoam Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, all the doctor. Mabibilis sa mga butika.
8: Hala, hapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
9: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman. O saan na adik to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo, day ha? Wala ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
11: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka bisag wakay sulod-sulod.
14: Exciting!
15: XFM.
16: XFM time, it's 5 o'clock. Time check. Brought to you by Sunfoam Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Sunfoam Plus Herbal Oil.
17: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Ay, sabiyo ka ng mataa, oy! Ikagugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Matugong pa ka ayaw ko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sabiyo ka nina ng pulibata na samukan ba? Ay, ay, saman! Samukan ni mo dong, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Na naman!

0: FM.
1: Sa tawag na Gold User, atong paminawan.
2: Okay, kung pasalamat sa Santong Password, kay itong mga sir, hindi ba ako hindi nga dugo? Dugo na ko, nabalaka ko sa ete, batin, mahulog na noon ang kanser. Pagkadungog na ko, Santong Password, sa akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakik na ko, na dunay aldiyo akong pamati. Unya, dugmal akong menstruation.
1: Santong Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ko. Para itong junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong biskuto ng ahente sa lawas, Santong Plus Coffee Mix Rigod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santong Plus Coffee Mix, mura lang ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Ako si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikali ko. Okay, nanay ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apaging pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. So wala dama. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ug sa paspas ug hapsay nga resulta. Mao ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapitibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
6: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na ang matagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santong Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, kadag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santong Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
10: Santong Plus Herbal Soap.
9: Gamit na!
10: Santong Plus Herbal Soap.
12: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
13: Mayong adlaw, kaninyo.
0: tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha isip city councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
7: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Ikali ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas.

0: 你猜饼。
1: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran. Sa akong roots bitaw, nga ay mga bubong wakabong nga rin ako koto sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Mga to, wala na yung kwa na. Nilayo nga siya. Magkameme siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hato nawala ko yun. Mga ganito na kredibis niya kinawala. Magod. Basta ka ako sa lago kung mutistimunin niyo. Ano nga. Minot yun.
1: Kamusan? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapnan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mo hamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind. The all-in-one. Sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
2: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
2: Laki, taman na ko sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
1: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kulog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy! Dian Bake Shop! Dian Bake Shop! Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
6: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulong sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, anamay. Resibo ko tihoram this last to. Exciting?

0: kay kalahian sa una o karon.
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon.
0: O niya, karon.
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot.

0: exciting.
1: XFM.
2: XFM.
3: Tadhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kini na kaniyo. Dili sa kaniyo ang tibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo buya akong tulog ato kay dili magkatulog ubayo niya. Magkamatulog ko buya na sa kasbalik katulog. Kung malatiri ka tuwid na dili ko makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magbando na good ko. Kaniya to dili man. Masama ginom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Antika Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapas ako na eh. Tungod mis ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Intagali mabayad sa presyon mo.
1: Oh, galit. Dali yun.
2: Dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. All-in-one sa presyo.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nagita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliha ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ang inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
2: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
3: Hala, ngano ni? Bago bagani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, ngano diri man ka magpagas pero ni?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
6: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Mao na diya, Amade. Magsigingin kong diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

0: Maayong gabi.
1: Ah, isa na. Isa na. Isa. Ibalik sa to.

0: Okay, maayong gabi istanan mga kaigalaan, mga kaigsunan, sa mang takna o sa mang higayon, ining mao nga istasyon 107.1 XFM Tagum. O ako kamong ginatimbaya diya sa kahanginan o andaman ninyo ang matagos sa kakaugalingon sa unahuna o kasing-kasing kay magtunaw sa kitag sa pinasahi nga pagtulunan ni Jesus Christ labi ng ikaupat kasugo. O dinhi atong i-recognize ang mga istasyon XFM dinhi sa tingog sa Reformation ato nga imantala din sa XM 107.1 Tagum o sa tanan nga naka hook up XFM Davao, XFM Mate, Jensen, Bukidnon, Sambuanga, San Franz, Bayugan. Mao kana ang mga hook up karon nga mga istasyon. O kaninyo mga kaigalan kaigsunan diha sa inyong Facebook Live o sa mga radyo kung naka-tune in naman kamo, palihog inyong hatagan o kahigayunan. Ato dahil yung kipasalamatan ang CEO, Brother Dr. Ramelito Oy, o ang Vice President, Ma'am Olivine Oy, ang General Manager, Wailaeng si Sir Edwin Garing, ang Station Manager ni Tagum, Sir Arnel Cortez, o ang Master Control, Sir Kenneth G. Batukan. O guban pang mga personahe nga nagahatag kinabuhi ni maong programa. Higala iksoon yung kagabiyon. Ako magatimbaya sa akong mga higala sa kasilinganan ng Dias Pagsabangan. Brother Joel and Erlisa Makoy, Brother Jik-Jik, uban siyang asawa mga kabataan, o sa tanan nga makadungog karon o naka-live sa Facebook, o kamo akong ginatimbaya sa mga kaigsunan sa Maragosan, Sister Vidas, o Sister Marlene, o yung inahan, Brother Edwin, o ba siyang pamili, Dire Salaak, Brother Pormentera, Brother Royo, mga family ng mga dumagit, si Brother Manny diya sa Maximo Village, kaoban Sister Edith, Sister Wilma sa Bisayan, Brother Marlon and Sister Grace, Brother Ruben, Dire Sangote, Rubino, and family, mga Tagapulot family. Akong ihatag ang panahon sa timbaya ni Brother Bungkak Carlito.
1: Mayong gabi sa

0: Og sa nabunturan, mga kaigsoonan, mga kahigalaan, mga katropa, mayong gabi kaninyo din ha, no, sa trono, sa realty, ako magapang ngayo o mayong mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga katropa. Ingon manusab sa Charis, nga realty, mga kaubanan, mayong gabi kaninyong tanan din ha, no, sa tanan ng mga nagasubaybay. Og sa dinha sa Digos, Brother Tata, mayong gabi kanimo diha, Pedro Verde. Og manginaot ko nga ang Diyos, magauban og magapanalangin kaninyo din ha. Yung manusab kang Pastor Junard, no, nga siguro na pasapag biyahe karon, ang Diyos magaproteksyon og magapanalangin usab kaninyo. Uban sa imuhang pamilya, Brother Yakin Estelyori, dinha sa Jinsan. Mayong gabi o manginaot ko nga nakamos mayong panglawas. O sa ato ang mga kaigsoonan, Brother Ramil Escalera, ato sa gawas, mayong gabi ikanimo din ha. Nagatuo ko nga ikaw nagasubaybay karon. O sa ato ang uban pa nga mga kaigsoonan, no, dilita mo maisa-isa. Tungod kay mubo lang ang ato ang panahon, mayong gabi ikaninyo. O sa ato ang mga nagasubaybay, mayong gabi ikaninyong tanan. O manginaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kanatong tanan. Atong ihatag.
1: Okay, nining orasa, atong ihatag ang special Zoom.
0: Ikuan, Brad, bislit ng doha.

0: Don't tell me no one.
1: Apa

0: taruhan apa, bahan lalu sembrano, atau bahan lalu guna tambalau, nonton plus gold, gue suar, tak, malau, balau, gitu.
1: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tunod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Di ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Jeremy Mendoza, 81 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong reklamo sana sa kahalap, sa panan-aong pagpamili nga mamas ko mo, malino ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag o mas sintaw ang akong panan-aong sa tadaan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatunog ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalaksik na kubalik. Kung naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw niya, muragway kusog akong mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumanda ko Premium D3, sir, hindi arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Ang dis ang dulutugsing niyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo, tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga si Balong. At dati, ang pinaproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta. Sa Cess the Pain, paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamulinong o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms present. Call the doctor.
13: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Kagong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
15: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Na naman. O saan na adik to?
15: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Wala yun?
15: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
14: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
17: Virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang iyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga basura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Hukni ang iyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Uy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo naga na po, sukan ganyan to? Sayang saat? Uy, wagay na to man!

Thank you. Thank you.

0: na imong gipangita ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell kay tungod sa Shell sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag Bukidnon.
1: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Mga katropa, excited!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: Sorry, good. Hello, me! Eh, sa hake, murag action ng kabungog ang Disney Princess nga to. Welcome sa to ang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Umuago pa gwapa lagi ang Francis sa ruin. Nakamura magkanang estudyante nga bagong... Ay mo si Kobe, ako'y ilis, hasukad pa ganinang buntag.
1: Baka kun ka!
0: Char! O char lang to, char lang to siya. Welcome once again sa to ang programang putahe sa gabi. And of course, ang inyong makaupang karong gabi on ang inyong Disney Princess Visaya version. Yes! Cinderella gihapon po ang inyong makauban hang to the last on si Emedja karong gabi una. Dari sa XFM Network Philippines, live ninyong madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita via Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ang atong programa, bibig, ipaluyuhan syempre sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po sa pampaligon sa inyong relasyon. Oy! Ang Turbo Men Enhancer, ayaw kalimot, baby, ha? Ilabi na nga, hapit na gid ang Father's Day. I love you. Maskin unsa man ang okasyon din, ha? Deserve ka ayaw ni mo mapa-Mother's Day man na, mapa-Father's Day man na. Deserve na deserve ka ayaw ang Turbo Men Enhancer. Tag 75 pesos ramay na, unsa may imuhang hugihuwat in tawon, oy. And of course, pampaligon po sa tuwang immune system, ayaw kalimot ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Dapat imugin na siyang isabay, ha? Duhagin na siya kabuok. Unya, kung nga naakay ipamati, mas maayong himuni mo siyang 3 times a day. I'm a chismis taron. I know nga ganahan jud kay mo mamingawon jud kay mo nga dili ta magchismis. Unsa kay feeling no sa isa kagabi dili ta magchismis like wala lang. Nya mag istorya ko diri kay kanang gahilak ko. Nga ganahan mo ana. Maghilak lang ko nang dili ko ganahan nga makig una di ko ganahan makig bonding kanang bad trip ko per me. Para sa toang Sir BB question for tonight. La la la la la. Alaway. Ang atong Sir BB question for tonight tatud kay nato sa El Elyon Shell Mobility Station para po sa dekalidad og original jud na gasolina, lubricants, diesel kanang dili gid gani kailaron bi para sa imong sakyanan or motor. Since mahal man gid ang ato ang mga pamalitunon karon, manigurado gid ta didto ta sa tatak original, walay sagol nga mga tubig or mantika baron or lana ba aron. Kanang ampingan ang makina sa imuhang sakyanan or motor sa El Elyon Shell Mobility Station. Ang Shell po makita sa tibuok kalibutan o Gundrica sa Bukidnon na akinay branches sa Maramag. Ang isa, duha ba na? Oh, naapod sa Valencia and of course duha. Diri sa Malaybalay. Ang isa atbang sa Polymedic. Ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Sir BB, question for tonight. Aside sa cheat

0: ay basta basta basta o daghan ko ang biha dili na to pwede nga i-blame permanently ang imong partner na cheater kay basin po dog naapod kay problema mo nang imong partner ka cheat sa imo pero cheating is basta ang inyong mga reaction karong gabi una pwede mo nga pwede na siya nga imong i-react sa tong official Facebook page. I-search lang palihog ang 101.7 XFM Bukidnon. Bi palihog ko pa-follow, pa-like, og pa-share ha. O niya, live po kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Igun man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab sa XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Sibugay, and of course sa tanang official Facebook pages sa Radyo Amigo. Thank you. May gabi sa kong manghod ginagtan-aw karon sa tong live si Eljane Adayo. May gabi manghod sa ko ang mommy nga nagtan-aw karon sa Facebook live o sa ka OFW sa Hong Kong, Mommy Jacqueline Labis. Thank you. What's that? I heard something. I heard like someone's crying. Nasigur broken hearted diri sa ko ang nasigur broken hearted gadgetot no Mommy Jack, thank you so much. May gabi din ha sa imo ha. Oy, ako ang manager na siya nga. Makaguba og relasyon ang kuwarta. Pataka og gasto dili honest sa remittance, bisyo og sugal, utang og daghang parcel. Murag, mahadlok mo sa taan ng parcel. Uy, kaya murag imong kwarto ba? isa po doon sa makaguba sa relasyon, ang pagkapala... Huh? Nganong, sige daw, bibidya, pasabta daw kuno ko, nganong makaguba man na og relasyon, nga dili man na siya tinuyuan. It's part of being in nature, dili po na nimo siya makontrol, nabari utot nga humot. Excuse me sa gakaon din ha, akaroon ha, kay namang nag-comment diri sa tong Facebook live na usa daw sa mga, isa pod sa awayan, ang pagkapalautot. What's with that? You're trying to ano. Nagapagawas lang ka sa mga gases nga dili na kailangan sa imong lawas. I'm not being defensive, B. It's just that naman na sa mga tao good. Maski gali iring, iro o ilaga. Uy, parang ang bitin sa jud kanina ginawa ko, Lord. Nangagim ka kanina sa may sige to do impalambong ba na? Impalambong, no? Nangagi mo dito niya, no? Ay, bitin nga nag-atong. Nga no kahato, no? O, dili ko bitin, ha? Pero nangagi bitin. O, nangagi siya bitin. Hello, Kang Pitpit Digal. Thank you! Salamat si Ma'am Levy Demesidio. May gabi po. All the way from... Walang may address, Ma'am Oy. May gabi, Ma'am Levy. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. 0975-474-9153 ang itong official na hotline number o text line number. Pwede mo nga mag-text din ha. Sa inyong mga reaksyon sa itong Sir Bibi question for tonight, kung aside sa cheating, unsa pa daw ang other na butang ang makaguba sa usaka relasyon? Sa usaka relasyon, pag be importante yun na kay common sense sa imuhang partner. Kaya kung wala kay common sense, usually mauna siya ang rason nga nung mag-away mo sa imong partner, kay dili mo maketa. Dili mo makita ang iyahang sense of responsibility, dili mo makita ang iyahang struggle, and kanang sense of, common sense mong good would be, dili lang na siya applicable sa usa ka tao. Dapat it works in both ways eh. Dapat, ikaw nga partner, ikaw pod nga partner, mag-asawa o asawa ba na dapat kamong duha ang mag-work together having the same common sense. Kaya kung isa lang ang naay common sense sa inyo ha, tendency is that magsigigid mo og away kay mahulog naman na siya na wala na siya emotional intelligence.
1: Binatmot na po!
0: Diba? Isa na siya sa mga rason nga nung maguba ang inyohang relasyon. Kwarta, reality check. Kapag kangi mo ang asawa, dili ka bolo mag-budget. O niya, ang bana na, sige na lang, ang bana kay sige og kayod. Sige og kayod. Diba? Busy kay ang bana sa sige panginabuhi, nag-sideline pa, para na alang ginawin mga extra income. However, ang asawa, gasto dito. Okay.

0: ang asawa mo gasto, basta kay ang asawa na po'y trabaho. Daw bi ang asawa kay sitting pretty man. Ah, nakod na ako ay. Magubagid ang inyuhang relasyon, ana. Oh, kana dong mutan-aw sa laing babae ang imuhang bana. Ingon sila makaguba pa daw nagrelasyon. Oh, kanyang mutan-aw ka sa laing... Ay, uy! Kamu mga lucky ba? Mingan mo nga, normal ramang good na nga mo appreciate me sa uban. Kung nana kay partner, wala... Dili ko close-minded! Kung nana kay partner, dili man, dili siya tama nga mo appreciate pa ka sa uban na iwing ka, wow, putiag pa, uy. Kabalong mo, sakit kayo na sa mong part. Sakit kayo na sa mong part, isip mga babae. Kami mga babae, very sensitive man gid mi. Niya mo appreciate pa kaoglaing nga babae. Mo agi di asim mong part, oh, parts og ma-words kayo. Ayun na mo pag-ingon na ana. Oy, kay kabalo mo, if mag-appreciate mo og laing babae, that's disrespect sa ato ah. Disrespect sa inyong mga partner, plus that's what we call micro-cheating as well. Amo na ngayon lang, ayun na mo pagkuan. Kung loyal mo sa inyong mga partner, dili na dapat na nag-appreciate pa mo og laing. Di ba, Junalo? No? Eh, madungog, halimbawa, madungog na, eh, makadungog nga si Junalo, nag-appreciate og laing babae, yung kapahaan na niya, ay, biyaan! Biyaan, ano mo appreciate pa mo? Makaguba sab ang pakialamera ng pamilya, labi na ang parents og mga igsoon! What? Nako, you're just so lucky enough. Oh, swerte jud kaayo si manager for having a very kind and loving in-laws. Huh? Kana mga plastic nga mga in-laws. Ay. Wala tayong masasabi sa mga ganyan kasi mahirap talaga. Isa-isa na sila sa mga rason o nga maguba ang inyong relasyon, labi na kung mukampi po ng anak sa ila, ha? Ayun. Impas gid tadi ha. Makaguba sab ang mga barkada. Kani, mga barkada nga kanang naghahatag sa imuha og bad influence tapos konsentidor nga mga barkada. Kani mga barkada mo inom ta dito part kay mga babae dito nagasayo sa pool. Ayaw gid mo ana ha. Daghang kay gi-share ko ang manager sa ko. I think kani iya ha mga gipanghugot-hugot dinhi a applicable gid ni sa inyo ha din ha kung sus pagpuyo na mo ha ayaw mo pagsiga ng daghang kay mga kuan-kuan diha mo nang ikaw monski anin yon kwerpo magpuyo gid ka kay sus ha? Si Jeffoy, hello daw po all the way from Cotabato City, paplay po ng is there something kay mag-emote ko ayaw sa sayo pa kay mag-emote oi. Hello, bitaw, ano, sa mga mag-asawa ka ron. Dapat ampingan gid ninyo ang inyong mga relasyon. Ayaw gid ninyo nga, basta-basta na lang i-give up pod ang mga years of sacrifices sa usag-usa. Ang pampaligon sa relasyon, B, dapat honest lang gid ka, loyal ka, faithful ka, di nakamulingi sa lain. And of course, pag-abot sa kusog, kinahanglan na akaana. Kay kung wala kay kusog, ang possibility, ana, is mag-overthink ang isa sa inyo, ha? O may ngayon na siya, basi na ni siya laing lalaki, na ni siya laing babae, hindi mo na ako mahal! Ngayon na, ana, dapat naka-turbo men enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, bi pampaligon kina siya sa mga tuhod kapag kakulang ka sa kusog. Kinahanglan dyan nga naa kay extra nga kusog gikan sa imong trabaho. Kay kana, that's the only time na ma-perform ni mo ang imong obligasyon isip bana or asawa sa imuhang partner. Munang para mas malipayon ang imuhang pamilya, malipayon ang imong asawa, malipayon ang imuhang bana, iset ang iyahang mood, gaksa, taga-igwarta. Ayaw kalimot unya pag-abot sa satisfaction, dapat naka-Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
3: Pamasahirog sa'yo,
2: aron maka boundary.
3: Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak.
2: Konsumo pa sa balay.
3: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
2: Akong gitistingan.
3: Aron malipay si Mrs. ba?
2: Grabing kumbate.
3: Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs.
2: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
3: Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog.
2: Pag uli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa.
3: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
2: Unsa pa yung lahat
3: nyo. Pag turbo na mo.
2: Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Di rin na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko maka on. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanueva.
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bula na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan ang kailan na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: baliktas sa tong programa. Hindi na ako ikuan, ilangay-langay kay Basimi ko na po mo nga. Lahiragin akong pasabot sa term or sa word na balikta. Magbalik di ay mo. Ang perminti man ni mo ma-misunderstood akong ginaingon. Char lang. Pero bitaw, uwi, balik kita sa tong programa karong gabi una. And syempre, balikan gihapon nato ang ato ang Sir Biwi question for tonight, which is also hatod kayo nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga buntis din ha, karong, or sa mga nakay na biha, o kanang ganahan mo nga maatiman jud mo o pag-ayo kanang buutan kay ang mga midwives, tapos libre pagyod ang inyong pagpanganak, tapos na pag-cashback. Pili ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Asa man ang banda Cinderella, oy? Ang atong Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa may corner Moreno Street, o kilid sa Das Marketing o Arby's Bake Shop, at bang sa Terminal Pakanayan sa Barangay Size. O, Barangay, tama ba ko Barangay Size, no? Jow. Mommy's Child Barangay Size, tama? O, tama lagi. Sa Barangay Size, Malaybalay City. Libre ang mga anak din ha, abiha, wala kay problema ho kung sakali nga need po di mo og pedya ay hakamuli na at ana libre na sa imuhang package biha. Libre ang magpa-prenatal check-up mga anak, libre po ang imuhang family planning counseling, libre po ang newborn screening, libre po ang imuhang feel health assessment. For more details, pwede ninyong i-check ang ilahang official Facebook page. I-search lang ang Mommy's Child Maternity Clinic or Malaybalay Paanakan. Ang ato ang Sir BB question for tonight. Once again, unsa daw ang mga makaguba, or aside sa cheating, unsa pa man ang laing na makaguba sa usa ka relasyon? Ako si Ann, maayong gabi sa tanan, isa sa mga makaguba sa relasyon kay ang miscommunication. Walay andam mo sabot og magpaubos mo na dayon na ang rason nga miagi sa laing dalan ang isa ka huhay. Been there once. Naku, sorry kayo Ann nga mo na akong nadungog sa imuha, pero yes, tinuod jud kay na siya do. Miscommunication, kinahanglan gyud naa gyud open communication sa matag partner kay para ma-address ninyo to mga butang na wala ninyo nasabti sa usag-usa. Jessie Mamburao, may gabi, bebe. Thank you! Ingon si Jeffy, kaya makaguba jod ng mga babae nga ga-kettle corn. Aba? Daw gipang katul-katul. Ay nako, simple naman ang mga solusyon ang mga katul-katul. Oy, pasabunan na siya og Santon Plus Herbal Soap. Para dili magkatul ang dapat mo katul. Hello kang Armand ng Bohol. Salamat sa imong pagpaminaw. Thank you. Hello po kang Jean ng Mati City, and hello sa imong friend na si Leah. Salamat kay sa inyong pagpaminaw sa to ang programa diha sa may Mati City, Davao Oriental. Manang tagaay ko isa lang kasong awit ni Vilmore Mystica. I'm sorry. Isn't enough. I'll check nung ha kung naa pa ba na siya din niya. I think dugay na nanimo siya gina-request sa kuan nung sorry ka yun nung ha. Oo, paningkamutan ako nung makita na ako na siya para sa imo ha. Aside sa cheating be once again, unsa pa daw ang laing mahaguba sa usa ka relasyon? Pwede ra gyud na ninyo siyang i-text sa kuha ha. 0975-474-9153. May gabi po kang Sir Jason De La Cruz. Thank you! Salamat kayo sa iyong pagsilip sa Facebook Live. O, unsa bitaw no, aside sa cheating, di ba kasagaran man jud? Muraga, number one nga reason good nga mahaguba sa usa ka relasyon, ang cheating. Unsa kang ikaduha? No? Gahuna-huna ko. Kwarta? Kwarta. Dapat nga provider mindset good ang both partners. Lahi naman ko ng atong henerasyon karon. Sa unang panahon, kinahanglan, lalaki good ang dapat nag-provide, diba? Sa karong panahon na, kung ikaw o sa kaasawa, o wala kayo pang kwarta, na, delikado kayo. So, ako, sa akong kabahin lang, mas lamig yun nga naapod kay kwarta isip o sa kaasawa, kaya magkinaunsa, pwede ka mangluod din ha, awasos. Manluod ko, mag-ato ko sa mall, mag-shopping. Charos, oy. Hi, Princess, I miss you so much. Nice to hear you again. Mommy Divine! Thank you! Lamad kayo, me, I miss you too. I hope you're doing well. Shout out kay Arnold nga naguba ihang sipi kay sige og tutok sa imuhang live. Oh. Palakpakan nato. No. Sa mga ni Moron Arnold nga uy, bigyan ng bagong cellphone. Na, wala ko'y mahatag sa iya ha nga. Sa amo na Jason, ina lang Jason ha nga, utang lang sa ina si Arnold ha. O wala man, dili man ko makaprovide sa iya hag bagong cellphone. Ako panahon nang nahinong himong inong din, nga naguba ang cellphone. Oh, wala nagibasol-basol na ko karon pa lang. Haluoy in taon na ko, din hiya gibasol in taon, kaya ako'y nakaguba. Ako'y dahilan, ako ang dahilan. Bakit kayo ganyan? What?
1: You're old.
0: For real? Alam mo ba? Ako sa nipakita kang sir, kang kuya, mukhang mauban ni kibasi mamalita ba? I mean, it's very expensive, pero ipakita sa nako sa iya, I think maagi ko to ugma. Oh my God, ganong nagsakyanan pa man ka! Kumahal ba ani nga pyesa, uy? No. Hello, Kang Uncle Dars. Watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Thank you! Salamat kaayo, Uncle Dars. So, mga naminaw po, karoon nagtanong sa to ang Facebook Live. May gabi sa inyo ang tanan. I hope you guys are doing well. I hope na, oh, nanihapon na mo kay lisod kaayo. Gawin mga panihapon. Basi mag-una, nagkatrililing ani, no? Oh, basi mag-una ato mga pangutok ani maguba. Basi mauna na noon ay dahilan nga mag-away mo si mong partner kay di na ka masabtan. Lain ba ni ngulat tayo panihapon kay maapektuhan kita. Ako, honestly, kapag kawala ko'y panihapon or makaskip ko o ganang meals, kalikog ka tala. Ang mahaguba daw sa relasyon, baby, ang pagpanapaw. Si Jaime Pumbo, di ay ni. Oy. Ay mo si panapaw bitaw diha, ha? Okay, lisod ka ay na siya. Hello Kang Jason Bayon. Hello sa kumakaoban din nga hulat gilamok na lang wala pa naabot. Ay wait lang ha, nalibog ko. Sa akong mga kaoban din na hulat gilamok na lang wala pa naabot. Kinsa diyang yung ginahulat di ay? Jason. Okay, nganong gipang lamok-lamok man mo din ha. Hello po sa mga bibi na to. Uy, unya, taon-taon ha, atangin ninyo ang to ang putahe confession. O sana po ka bibi na to ang naghatag sa iyahang pagtugot nga ipa-air ang iyahang mga sugilanon sa kinabuhi. Pinaagi po sa putahe confession. O sa mga bibi na to din ha, ang gusto magpagawa sa inyo mga hinanakit, mga kasakit, mga hinanaing. Kung unsa may other terms din nyo din ha, pwede ragyod sa itong official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Kanang kuan bibi walay kwarta o sana Cinderella mo na bibi labi dili mo adto sa simbahan. Oy. Mao gid na Armand. Again biha, ayaw mo kalimot unya taod-taod, timplahan na lang imuhang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen diha. Kay mao nang imuhang makauban karong gabi una samtang nagapaminaw ka sa mga nindot nga musika. Sa tuong putahe confession, muhatag na siya sa imuha og chance nga dili ka dukaon samtang naga-duty ka. Again, strongly recommended kay nako na siya sa mga panggabi ang trabaho, ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Perfect na perfect po sa mga parehas ni mo nga panggabi ang imuhang trabaho. Produkto ka na siya sa Yes to Health, FDA approved, and also halal certified. Lingkod na, plaster na din ha. Kaya pag humuan sa pipila ka mga pahinumdom, ato ng sugda na nga to ang putahe confession. Kauban gihapon siyempre, nag-inusarang Destiny Princess! Cinderella gihapon sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Yeah!

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Ito man good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pansulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlog yun kung nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adito?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy, bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy, bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
13: Kay diri sa Shell, bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Welcome po sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession. Kaubang gihapon ang inyohang Disney Princess Bisaya version! Cinderella gihapon para sa Putahe sa gabi. And of course, ang ato ang programa. O, ato ang programang Putahe Confession. Gipaluyuhan sa ato ang produktong Santon Plus Herbal Soup. Para po sa mga katulkatol sa inyong kalawasan, ilabi na po kapag ikaw gapamisita o ginapamisitaan, tas nalimaho, imuhang ilok, imuhang tiil, or any part sa imuhang lawas nga need na siya, need good na to nga solusyonan, because that's your personal hygiene. Pinaka-importante good nga maligo, maglugod, o manglugod, tapos gamit na sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naanay siya'y mangosteen. Ang mangosteen na siya'y antibacterial effect. O, mutabang ka na siya bi aron maalibyuhan ang mga bugas-bugas sa naong o any types of allergies nga nasa imong pamanit, o syempre ang mga baho-baho sa kalawasan aron feeling fresh and young looking skin. Ang atong Santon Plus Herbal Soap mapalit sa mga butika or tibuok butika, actually sa mga butika nationwide, available sa mga clinic nato sa Yes to Health clinics, and of course pwede ninyong i-check out via Shopee, Lazada, and TikTok. Naku, B, ang ato ang letter sender for tonight. O, isa ni siya sa mga biktima aning nakapunguta na po. Nga aside daw sa cheating, unsa pa daw ang uban nga butang nga makaguba sa usa ka relasyon. No? Kagwapa jud ni po Cindy. Oh, Lord. Ang mga bakakon ba yun? Kaya mapriso. Jason De La Cruz. Good evening, Pants! Oh, may gabi din haasin mo si Dongski, KBMN, Romeo. Sobrang lamig. Usually man, Pants, kapag katugnaw ang panahon, ma-feel na ni mo siya kapag ka wala kang love life.
1: Bakakon ka!
0: Diba? Kay kung tugnaw ang panahon, wala, syempre, wala mo gakos ni mo. Ay, hindi lang tamak sa bakod. Wala yung magkakos sa imuha, wala yung maglambing sa imuha, wala yung magtimpla sa imuha o Santon Plus Coffee Mix or Santon Gold Coffee Mix. Wala yung mangumusta kung nanihapon na ba ka. Mungin na siya makapabugnaw sa panahon. Pero murag okay naman ka karon, Dongski, Romeo, kung pads ni nako, no? Murag okay naman siguro siya kay Maboy. Na naman siya yung Maboy. Mga gabi rin si mo, Hazel Vlog. Mga gabi, pa-shoutout lang po watching from Bansalan, Davao del Sur. Thank you! O sa mga taga-Bansalan, mga gabi po sa inyong tanan. Salamat kayo, muraga. Karoon pa muna ako, nakita nga nag-comment sa to ang live. Thank you so much. Di na ko maglangay pa, no? Kaya nagpanikad na po ang itong letter sender for tonight. Hangyo ko sa mga ginikanan. Rated SPG po ang itong programa. I might, you know, na ako yung mga maingon siguro ng mga words na basin dili appropriate sa ila, ha. Kamuna lang po ang pag-explain. Kamuna lang po ang ingon na dili na siya ingon ana. Kamuna lang gid po ang paghimay-himay din, ha. No? In behalf sa ko, nga di magid na ko na mabuhat may isa-isa sa inyong tanan. Kamuna lang po ang bahala sa mga maingon na ko nga dili suitable sa inyong mga anak. Again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo, apriso ka. Aga!
2: Sexual. Ang droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Jen Jen. Wala lang gid ko kasabot, Cinderella. Kung ano nga, kada adlaw manunta miga kuyog sa kong bana. Pero feeling na ko, ako lang isa. Katong buntis pa ko, Cinderella. Lahi rejud kayo niyan treatment sa ako. Sweet kaayo siya. Clingy. Halos perminti ko niyang halukan sa ko ang agdang. Ginagakos samtang natulog. Pero Cinderella, sukad dong nanganak na ko. Murag sa hinay-hinay. Mura na may roommate sa ko ang bana. Team gihapon mi, Cinderella, pag-abot sa muang anak. Kaya nagapuli-puli man mi. Ilabi na sa pag-change sa diaper sa bata. Pagpatulog. Mga trabahoon sa balay. Pero murag mapansin ako, Cinderella, nga dito lang gintaman ang among koneksyon. Cinderella ni mga panahon nga siya ang magluto sa kusina. Usahay ako. Tapos Cinderella, matingala ko kay kanang murag magsugat lang mi sa kusina. Muramig random friends. Wala lang, muramig housemates. Di pareha sa una good Cinderella nga naami mga random hugs. May mga lambing. Karon Cinderella, wala na. Sa una, excited kay siya muuli para makita ko. Pero karon Cinderella, wala na cute. Sad kay ko sa tinuod lang. Kay sa panahon, nga naaramis panimalay, gakamingaw ko sa iya. Gimingaw ko sa mga panahon na walay oras nga dili siya mulambing sa kuha. Sa karon Cinderella, feeling na ako, layo kay siya sa ako. Kanang literal nga tapad naman unta mi, ilabi na sa pagtulog sa gabi eh. Pero nga nung Cinderella, nga nung feeling na ako, murami og LDR. LDR, na walay kumustahay sa usag-usa. Mas na-feel pagin na ako ang akong pag-inusara, Cinderella, sa panahon nga na'y mahitabo sa amua. Dati, Cinderella, maglambingan pa mi, na'y mga kilig, na'y mga inistoryahanay before and after sa mong pagkabuhaton. Pero karon Cinderella, right after na'y mahitabo sa amua, talikdanay na lang. Siya, busy kay siya nagkuri-kuri sa iyang cellphone. Samtang ako, gapangliit sa akong kaugalingon. Tapos Cinderella, sa una, mangutan na siya sa ako kung humanab ako. Karon Cinderella, wala cute. Talikdan na lang ko niya. Literal nga human na siya. Wala pa ko. Grabe na gid ang akong struggle karon Cinderella. Usahay nagahilak na lang ko sa panahon nga mutalikod siya sa kuha. Mga pinahilom nga paghilak. Kanang hilak nga maningkamot ko nga di ko niya madungog. Nga kun asa unta Cinderella nga naan na mi anak. Nganong naingon ani man. Nganong mas na feel man noon ako Cinderella nga wala na siya sa ako. Daw mo rin kaka-feel ako, Cinderella nga, naabaylain ang akong bana. Gipulihan na ba ko niya? Wala man ang tamigaaway, Cinderella. Pero sa hinay-hinay, gakawala na siya sa ako. Cinderella ang akong ginakabalakan karon. Murag na anag na mingi ingon ani among setup. Kaysa sulod sa osa katuig, ing ani naming duha. Wala lang may connection. Murag hangtod na lang sa ginikanan lang mi sa amo ang

sa yuta. Sa hinay-hinay, Cinderella, makaingon ko, gakaguba na ang amo ang relasyon. Wala ko nakadunghog o nakakita, Cinderella, nga nagbinuang ang akong bana sa ako. Pero sa ingon-ani nga treatment niya sa kuha, sa ingon-ani na mo nga setup, dam urag gakaguba na gid mi. Mangayo ko og tambag sa imo mga kaubanan, Cinderella, sa mga listeners nimo, kun unsaon pagbabalik sa spark sa usa ka relasyon. Gibuhat na nako ang tanan. Nagpa-sexy ko. Tanan-tanan, Cinderella. Matulog ko sa gabi, nagkaligo na kong perfume. Gapalit ko sa mga butang na angay na akong isuot before ko matulog. Even ang mga nigpis ng mga sanina ang dili pwede sa kuha, ako nang ginasuot para lang unta mabalik siya sa ako. Ang iyang paglambing sa kuha sa panahon na kinahanglan na ako siya. Pero wala. Wala, Cinderella. Munang mangayo ko og tabang sa inyo, ha? Sa inyong putahe confession. Daghang salamat, Jen-Jen.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, huwag putol, ay gabi yung hindi ko matulog.
0: Sa Thon Plus Gold.
1: Kerting lami, nakahulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipanulti ka. Sa kong mabalatian, yun ang sulayan na hulog ko sa Yesko. Hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
0: Sa Thon Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Thon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Sa Thon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Ikatakarakong ulcer. Pinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Santong Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santong Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay, halang niyo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pang pakusog.
6: Turbo.
7: Pang pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santong Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santong Plus Herbal Soap.
15: Stong! Nagpila inyong gasolina?
16: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na adito?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuod? Wala gyud?
5: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 11 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
7: Mga katropa, excited!

before I let you go. Oh. I want to say I love you. Ay, gabi na daw. Basing muurlan. Balik kita sa itong programa. Karong gabi unang ito ang Putahe Confession. Siyempre, atong ganito gihapon sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw mo kalimot nga ang mga produkto sa Yes to Health. Mutabang kini siya nga mapaligo na nga ito ang immune system. Muna, pwede na mo magpalit ana sa mga duol na South Star Drug nationwide. Available usab sa mga Mercury Drug Stores, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Pwede ninyong i-check out sa Shopee, Lazada, or TikTok. Atong balikan ng istorya sa tuang letter sender for tonight, we have Jen Jen. Si Jen Jen, naka-feel na siya nga ang iyahang kaminyuon is slowly fading away. Tungod kay ang iyahang partner daw murag housemate na lang, official housemate, sa ilang panimala. Lanulisod ka ng ingon anak daw nga ka na. Mura ka tong permiro lang nga naging kabo, 'di ba? Sweet kaayo siya niya sa dihang. Oh, ni kalit lang og kanang kabago ang tanan sa isang iglap tungod lang kay nanganak siya nga naman, maapektuhan ba di ay? Depende lang gid pud na siya sa imuhang partner ha. O wala ko kabalo kung anong naingon ana. Basi nga naay mga problema nga wala ninyo na settle. Mabito tong giingon ka ganina sa usa ka texter nato or texter ba to? Mag-texter man siguro to. Texter or nag-comment sa live. Ana siya nga dapat or importante gyud ang open communication sa usa ka mag-asawa. Tinuod gyud na siya para dito ma-address ninyo ang inyohang miscommunication. Hello, para sa kuha makaguba og relasyon. Naasya'y lain ka chat, walay time, walay panahon. Uy, dili mo itong anong tinuod nga gisekreto o. Dili honest, maura na ako ang matubag sa topic. Tinuod yun. No? Pero nga nung ingon na napagbita, no? Nga dili na lang magsulti kung unsay ka pang kahitabo. Lisod mang good food amino din mo sa imong partner nga naakay lain. Hala no? Uy, nga nung mulingi pa mangin sa lain, di pa ba mo kontento? Paningkamutan ako, Hazel Vlog, nga ma-play na akong imuhang request. Base na doon ay lain na naoy kay nganong dili naman siya lambing. Sa uyab pa, sweet ka ayo karon nga minyo na iyang partner, dili na mo bali-bali. Oh, bali-bali. Para sa kuabuhato niya kay iyang ingnon nga gihiguma pa ba kunimo pag sultis tinuod kay gibuhat na nako ang tanan sa itong relasyon. Ako ang adjust samtang ikaw ginabaliwala na kunimo. Prangkahi ang sender or prangkahi na sender oy murag dili na normal sa relasyon. Nga murag LDR bisan nag-uban mo isip mag-partner, siya naman noon murag walay gana, ana ragid na siya sender. Oy tinuod bitaw no. Istoryahon sa gid ninyo kung unsay problema kay basing nagbungol-bungol lang pud mo din naa sa panimalay, pero remember it's been a year, di ba? Ingon siya nga o sa katuig na silang nagbungol sa iyahang partner na pag naay mahitabo sa ilaha daw murag wala lang kay gatalikuray lang. Alalisod ka nang ingon ana no na murag obligasyon na lang. Isip o sa kaamahan o dili na isip o sa kabana, isip o sa kaamahan na lang ang rason nga no nagastay pa siya din haa sa imuha. Usually baya bino, isa sa mga muraga indication or isa sa mga kanang ana ba kana mamugno gani ang relasyon pag ingon ana pinaka main ana nanabe na ilain. I'm sorry, sorry kay Jen ha, wala ko naghatag sa imong overthinking, pero majority sa ko ang mga naagian, mga friends na ko nga naagian nila based sa ilang mga ginapang share pod sa mua, nga na agyod, kapag ka mamugno na ang partner, ibig sabihin na nanaylain. Lahi rakyon. No, pero dili po tanan ha. Mayang gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Happy birthday daw kay Padring Dupong Isada taga Sinayawan. Happy birthday! Sa mga mag-partner din, sa mga partner, sa mga nag-birthday din na akaroon mga happy birthday nga wala mo nang imita. Happy birthday! Happy birthday! Sa kuha lang Ma'am Jen Jen, kani taas-taas good ni siya. Oh, wait lang ha. Taas-taas gini iyo hang to, niyang tambag ay. Si Texter 020 sa ko alang Ma'am Jen, di man kuminyo pero pwede raman ata nimo pangutanon imong bana why man ing ana iyang treatment sa imo. Oh wait lang ha, pero sa ko kadali sa kuan ha. Sige. Padayon sa imong gibati diha. Kay
nagduda ko nga na iproblema imong bana nga dili niya maingon sa imo kay ka-experience ka anang naa kay problema bitaw nga wala kay maingnan maglahi jud imong kinaiya nga makaingon ang uban. For example, nagbag-o man ning tawhan na ni malipayon man ni permi nya karon kalitra man nagkahilong. Oh, kay tungod na siya problema nga ginadala-dala nga wala siya'y maingnan. Mo ang pangutan bisag basig naa na siya problema nga dili niya kaya maingon nimo. Mong medyo nag-change yung treatment sa imo. Kaya og nag-cheat, sige na kag-awayon ana, pero wala man, na-adjud na yung problema nga giloom. Basin po. O, basin. Pero, isa ka tuig na eh. Diba? Dili man po na siya, dili man po all the time siguro nga kanang problema ni mo, maabdan mo usa ka tuig. Kung sila na yung problema di ay. No? Night time frame? Kundi ingan na mong good, ang problema mong good is dili mong ganyan siya panghabang buhay. Usually, pag naantay problema, pinakadugay naman ng mga 1 week, 2 weeks. Gawas na lang kung kwarta ang problema ni mo, like naka-dispalko ka. Kana it would take you years siguro nga ma-heal ka. Hopefully, wala siya problema sa kwarta. Pero pag ingon na kaya mga simple problems lang, like may misunderstanding or something about sa work, usually it takes like a week or 2 weeks, something like that. Pero 1 year? Or at least, grabe na po kayo na. May gami kang mamayka. Good evening, XFM. Shout out diri as a CDO. Oh, kakit ba sa tingog ni mo? Maula mo sa tanin mo, mamayka, oy. Marce Magale. Thank you! Salamat kayo. Tambag na ako kang Jen-Jen. Kaya nagmag-istorya silang duha araw mahibalo si Jen-Jen sa inungdan. Unya mag-ampo gid siya. Ikaw na gid Arman. Ang makaguba gid sa relasyon, bebe, is will I trust sa usag-usa than will I prayer? Okay na, oo. Naanay lain, ma'am, basta ingon ana ang bana. I don't know. Siguro na, kay dili man ka basta-basta mamugnaw sa imuang partner, di ba? Dili man imo basta-basta i-take for granted lang imuang partner for a year. No? Basta kung naay problema magud sa sulod sa panimalay, pinaka

0: ba? Mga ma-impart ninyo nga mga butang or mga siguro interventions o unsay angay buhaton para mabalik ang spark sa ilang relationship or kung unsa man ang dapat niya nga unsay dapat niyang himuon ba ng mga lakang para mabalik tong sa una nila nga panag-uban. Lami kay balikan, no? Kanang every time good na may problema, lami kay balikan tong first day, good nga nag-date mong duha, like, maulaw pa mo maghungit sa inyong mga, kasuway mo, Ana, katugong, first pa mong duha, like, first mo mag-uyaw, di na nag-date mo, nagsabay mo og kaon, like, maulaw ka mo hungit sa iyong atubangan, kasuway ba mo, Ana? Kay kasuway kay ko, Ana. Maski mo inom mong tubig, maula ko kay feeling na ako gatan, oh, sa kuha, every time nagainom kong tubig, nagakaon ko, nagausap ko, feeling na ako gatutok sa kuha. Lami kito balikan ng mga panahon. Munang every time mag-away mo, siguro balikin ninyo tong first day nga ingon ana, mukha mo po mga lucky po. Kay kamo manggid ang kaning mga babae manggod, kay magsigi manggid niya siya salig sa inyo hagod, nga magpabebe rin permanent, ilaming-laminga po lagi. Hello, mayang gabi eh.
1: Hello, mayang gabi, ma'am.
0: Mayang gabi po. Kinsa ni Balihog?
1: Si John.
0: Ay, hello po.
1: Bulya sa Langka.
0: Ay, sige po. Unsa may imong matambag sa tuang letter sender karong gabi una, sir?
1: Kuan, siguro, kabalo ka kaneng sa mga batanon pa o bago pa lang, mag-uyab. Wala yung nagpabaya siya lawas. Tungkol sa nunay. Siguro pag nabingyo na nanay adak, pabaya na lang. Siyempre ang lalaki di ba yun gusto adak. Siyempre kadulong di ba basing hindi na kabalo mag ibasa.
0: Ang grabe po.
1: Hindi na kabalo balot bras o sa manin ha.
0: Ew!
1: Basing karas ako nakita do, ako nandungo basing pabaya lang na siyang lawas. Kaya kung tinunan sila na magtiayon, ang gumaman ko, ipakaslan ka. Siyempre, na sila tinanin mo matag-usa sa inyohang kinabuhi. Family background ninyo ba? Saba? Pero ka nang magpabaya kasi mong sa sarili, ay labi ng nana kay anak, at hindi na maayo ko.
0: Mog yun.
1: Masi nagpabaya lang na ba mo, kulang na sa inyo hang. Pero sa inyo ang produkto ba? Gagay gamiton.
0: Wala turbo. Masin po doon.
1: Wala kayo. Ang produkto nyo ba? Dap na nila pagpahabis. Pagpalimpyo sa katik sa lawas ba?
0: Oo.
1: Huwag namin ang gamit sa magtiayon. Ang dapat na sa inyo ang produkto. Masin, bawala na kulang sa iyo ba para itambang tibo.
0: Malagi, no? Sige lang.
1: Ato siya patis. Salamat, ma'am.
0: Thank you po. Uy, tama bitaw do. Sometimes it's about your personal hygiene. So, basin di ay nga kaning iyahang lawas busin nalimaho na Ma'am Jen. Pasalo ako Ma'am Jen ha, pero based lang po din siya sa bitaw sa observation sa uban. Liman kag isa ka tuig na pud bitaw, pero wala man siguro siya nagpakita sa imo nga nasay lain. Basin po isa sa rason na di na lang siya mudulog sa imo or maguna-una na lang siyang iyaha. Could be because basing tungod kay nanamoy anak, yung pasagdaan na ni mo yung kaugalingon. Dili ba yung rason yung pasagdaan na ito itong kaugalingon ha? Yung malos siyang nadayon ta tungod kay natin mga anak. Ayaw ba yun? No? As much as possible, kinahanglan pakita agad ni mo nga nag-makeup gihapon ka, ginagmay, di ba? Nagkakaligo ka, siyempre. Lain po din yung maligo. Dapat gakaligo yun. Dapat nga humot gid gihapon. Dili pwede nga manimaho permanente og ilok. No? Kaya basi mo unay rason bito, Ma'am Jen, masing nga gaka-turn off na ng imuhang bana sa imuha. Tungod ana, dapat naka-santon plus herbal soap ikaw. Kaya basi bito, lain ba yan ng baho sa ilok? Kaya diligid ikaw ang makabantay, ana. Imuha gid ba yung bana or imuhang asawa or imuhang partner? No? Ang pinaka-worst, ana, laing tao po ang makabantay, ana, sa imuha. Lisod kayo. Di ba? So, Ma'am Jen, I think, yeah, you need to talk to your partner. Pangutan na siya kung unsay problema. Asa nagkulang, unsay kinahanglan ni mong i-fill in, unsay mga improvements na need ni mo. Kaya basin at this time, kinahanglan lang po ni mo siya paminawan. Basin naagiday po siya problema sa imuha na dili niya ma-address. Kaya basin maikog siya nga malain ka. And I think for this one, di ba, maskin kita manggani

0: siguro pag na to atong mga friends or itong mga kauban sa work ni maho og ilok, maulang manggalit ang mo approach. Ma. Kung saan lang kain mo ang asawa, imong ban. Pero ako prangka man ko. Prangka ko, labi nag-close na ako. Yung matingala ko nga buhok kayo ganang lawas. Ngayon siya ko, kabalo ka. Dapat naka-santan plus herbal soap ka. Professional ka pa naman. Diba? Lain ka ay. Lain ka ay. Ma'am Jen, testing ito siya nga tambag sa to ang tambag ha nga gihatag sa to sa to ang isa ka color ka road na basin. Basin gid di ay ang imong lawas ang naay problema. Basig na ani mga tinaguan din ha ang baho. Na dili siya ganahan mo nang ginatalikdan kaniya mo nang feeling niya. Feeling nimo nga you're all alone. Kay usahay baya, naagid baya mga tao nga paghuman sa pagpanganak, mingon lang baya nagapon sila nga napasagdaan na mangin ako niya kung kaugalingon no, kay kapoy gid pud kay maligo. O tungod kay bisik ko sa bata nga ani nga ani nga na bla bla bla. Din ako makuan. Basta kay ingon ana na siya. Hala, oy, wala namang gidita igong oras. So, grabe, paspasa sa panahon. Oy, paspas kay ang oras. Oy, nana. Taon ta man ni, wala namang gidita. As much as gusto ko natong i-extend, wala namang gid po tayo oras. But anyway, na po may ugma. So, pwede pagid kay ugma, ha? O, ayaw mo kalimot. Ugma gihapon. Sa susamang oras, sa susamang istasyon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa Pudahe sa Gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Pudahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Pudahe sa Gabi. Pudahe sa Gabi.

is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Capitán Nude.
1: ¿Qué?
0: Kapito sa mga ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor?
1: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking ra ba na siya, amo?
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subot na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zantan Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Ako si GR, taga-Vilita, Malaybalay City. Addicted ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang ito, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zantan Plus Coffee Mix. Na may pagong matiyag, tistingin la.
6: Zantan Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zantan Plus Coffee Mix. Kape na, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker na si Jeep Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pundid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil o gili basta-basta bibigay pag naana sa race. Maayos sa ang Premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalik sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako dyan.
11: Dili mo lagi.
10: Kahit man nausab ang imong nauna, uy. Dili man na mga itong sabot. Nausa man ka.
11: Sa muka, uy.
10: Yung ba? Gimingaw ba yung panipo, ha? Ayaw kong inangawa kang gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong?
11: Usa man gyud.
10: Nagoy turbo dietary supplement for men. Niya, imani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santan Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nag-recollect back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulon na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato ng photo shoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayos lang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
6: Taranat mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagin sa...
7: Hala, ngano ni? Pagpagani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save kontak?
7: Uy bay, ngano dirimang ka magpagas pero ni?
8: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun diay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
11: Importante na doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadan bago tula! Exciting!
14: Mga katupa, exciting!
12: XFM.
3: XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuhas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: unsay kalahian sa una o karon.
1: Angel siya kapitan.

0: FM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FAR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia,
4: taga Puro
3: Diamond,
4: Matina at Playa.
3: 75, pero baskog pa.
4: Ay, kayo, wala magbisyo kayo.
3: Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok.
4: Basaw na?
3: Oh. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
4: Kasay, ginagong
3: lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga kariyan ako na senior citizen, inainagayag tuhog siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta pinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line of the produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag Samsung Plus
9: Herbal Oil.
11: Siyagar, Elvan Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakatapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santo

0: Maxima makakumaka at inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aktik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
1: Santon vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina na puno sa vitamin A ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Datong tapang aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hala, hakit na akong syunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Ano man? Usa na addicto?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Pero what? Wala yun?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
4: Ninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud kanang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo maruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
5: Sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, pare, pagod! Pakuratira mo ni mo kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!

0: ng lodi.
1: Ang metra.
0: Ano nga putot lang ka?
1: Ingun aming manggod ni siya, metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Nung nang hantod karon, putot gapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag-trabaho sa department store nga yung trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, at palaya, garlic, oud, spirulina. Xanthan Plus Gold. Kapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung asahan ko pagniwang.

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus.
3: User, atong paminawon.
4: Ako dyan si Aaron James Magigis. Nag-city anyos, lumulog sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o bruha-luha. O hanap ako pa ng tao. Sumbong

0: 내가 Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabatuan og glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Sir, kung ko nag-absent sa trabaho, sir, kung dili man kayan labi na undon ay batigon sa lawa. Dako tabas sa kuwa ang premium disc kay sukat nga nag-aintayin ko ani na matikda na ako ang amaral flagship term nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium disc.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-cheat kita ko, Tan.
5: Dili na lagi.
4: Kalit mo lang nausabang yung mga naong naoy. Dili ba na mga itong sabot? Nausa man ka?
5: Sa mga ka, oy.
4: Nung ba? Gimino ba yung panipo, ah? Kaya kung inangawa ka, gimino na ako, eh.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung?
5: Usa man gi?
4: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niyo, imani, arang ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang alaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Tong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, Tay! Prato na ka!

0: ihalah naong sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekanikong eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Paminawa ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hala, oy, di man tali siya guwapo. Pero exciting man kaayo.

0: Cik Kureng.
1: Kap.
0: Kapaminaw mo ha? Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Wala ka po eh. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay mo silang lugar.
2: Kap, kap, balok ka. Baka, manok, unta, naaay.
0: May pasiko rin. Oh, asa man pod makita?
2: Kita! Salat!
0: Oh, kuyay!

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangka ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala ang katulog-ulo, naimsog akong lawas. 20 active akong malawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, wakaoban ako 20 alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.

0: Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sunfo Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Sunfo Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahin na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfo Plus
0: Herbal Oil.
2: Ang ibang bawang na kwenta. Yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mami sa...
2: Uy, ayun mo vitamins. Lagyan naman ka.
3: Satan, pwede na siya. Hala, himot ka.
2: Nasa ha, kuha, okay? Yaro. Unya, idaan sa kanilang tubig daan. Ayun na, ayun mo vitamins. Isa na tubig, okay? Time, ayaw din kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kaya makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galipura. Kaya makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani, Queen.
4: Santo Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Saan na adik to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Pero what? Wala yun?
6: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
7: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
8: Alam sa emerhensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting!
11: Exciting!
12: XFM Time is 1 o'clock. Time check brought to you by Santo Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santo Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Oi, balon! Oi, balon!
1: Kitin!
0: Na kaya sindi, ha?
1: Na-a!
0: I-open po dong siya,
1: again! Again!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil umanda yung pakiramdam ko at sa kanina sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang panggung plus. Yung malabirik ka ato, yung mabili ko makapuro ba yung baon niya. Mayo na kong gulog, magbanggur na good ko. Pamihat ko, bili ko yan. Ito mag-inong panggung plus.
0: Kamusat, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal
5: Island.
4: Ako di ay usaga trabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, look at daw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga na sa field na sign nga ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning

0: di ka pa.
1: Na, ansa man ang imong giinom? Murugaran pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
2: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
1: Oh, mo ba? Tigamit to nung gagawaan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
2: Oh, pa. Maayon na siya nga imnon. Kaya doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timpang o labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo ba na? Hala, paimbang imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang o kalimot, sige pa dyan o kasuko.
2: Oh, wala na isang mood si mama pa? Paim nyo na itong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
1: Ah, sige na, pagpalit o daghan ana ha, kay maisip man din na ito na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, laki na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang alit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe. Usa kita nga mga driver.

0: Pero magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sistepain.
1: Sistepain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistepain.
2: Symptoms persist, call the doctor.
0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: Ninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatulong. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko imutang diha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
6: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukat nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mo biya! Ay, tempa. Obligo yung guyab, boy. Exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Master, unsama gyud ang nahita po? Master, tubaga unsay nahita po? Tubaga ang akong pangutana.
1: Judge, abay ba kong hearing ni Judge? Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: XFM. Zaza Plus Gold User, atong paminawan.
4: Ako si Gideon Galorio, taga-anong kumisirandado di Oro. Ang kreatin yung taas, ang lihi, so ko pag-ihi, doon ko tulong, dahil gabihin yung hindi ko matulong.
3: Zaza Plus Gold.
4: Kreatin lami ang nakulog, nakaipo, kung sa pag-ihi, okay na kayo. Pero orang kreatin, yun, 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian, yun ang tulayan na loob ko sa Yes to Health. Hindi mo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dagkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kadapuntag. Inigman ako o minung Zaton Cafe para kong ulcer. Nag-inom na po, sulayan na po kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
7: Mayong adlaw sa una nagantos ko sa astigmatism asol kayo sa mutna magapikto kayo sa akong trabaho nagana kong gitomar pero wala man diyo pikto ako na noon kay ko gasto testingan ako ang Mission X Plus soft gel capsule sa rakabulan okay na akong paminaw Diyos day usa ka driver
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Kaya ako pa salamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko masakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI kagapanan.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawan.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, pagkadugod ako sa turbo sa XFM, may palit tayon ko. Bisan ka, di pagkapin ang aking edad, matahinay naman. Alawan ko sa kuncheks. Pagtumar ako sa turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayin sa din mo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Narawa katlo ako nagami kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang sendong itong sumapanit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami Gis.
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
12: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Pas-pas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa inyong buhay.
14: Hi, Monila ay karon. Masa ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
13: Sis, dili na problema, oy? Nanawagalik ko. Di ba, buha pa kayo kung buho?
14: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa inyong buho.
13: Barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na. sa RK Beauty Salon sa Ablayan Malaybalay City, Bukidnon.
14: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na baratura?
13: Who's girl, oy? Baratura sa RK Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RP Beauty Salon na hinutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
15: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
16: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
17: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, MABDUS, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang maghipos ang mga bingbing hayop sa luwas na lugar. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Adlaw-adlaw ng sumba. O niya, kusog kayo mo habham. Exciting.
20: Mga katupa, exciting.

0: imuang tigil dia?
1: Ah, hindi imuang mga doktor nga. Ah, hindi ko mag-alisag mugat.

0: Exciting!
1: XFM. XFM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Zalocot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katugon, nawala. Kaning driver ka, di pa di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calves, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya gabi man na duty. Mao nga batiyon ako. Pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay bachelor, mabuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabato og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kining sakit akong kalawasan, sir, murag action ug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagkalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Dami na kayo paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagkasakit-sakit. Dami sa firme yung itong tulog. Jubay kayo na, sir, tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalik sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tornyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tornyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
8: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon na ako na, Miss.
6: Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong maras akong panit at sasanyahan ko. Narwa, tatlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang nasan itong sumapit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Mandami gis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. System pain.
14: Ako di ay si Jan. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika.
15: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sigang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
16: Taranat mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang manitay. Ibagin na sa...
0: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
17: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
0: Uy bay, nganong dirimang ka magpaggas? Pero ni?
17: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
0: Sige daw, o full tank po ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: Produkto sa Yester House, mapalit sa Shazier Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
20: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Pinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung mamino ka sa XFM.
22: Uy pare! Nausagog ka! Kung bago ba mo sa imong uyab, ayaw pamugos! Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare! Na masugko ba dyan kag mabaliban?

0: 煮饭，一切一丁。
1: Ang natunuan lang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Napasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
3: Uwa, pako, lamawan. Kami ang akong 1976, pamitya na sugod. Dili na lang siya maayo o antibiotic na awa dito na tutaungan sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulungan. Dili mo nang aking baba.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ay, nalong gamugot mo na imong dagway.
5: Ah, oh, sakit kaya huntian mo la.
4: Ano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Ang sumading kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type

0: Kailangan nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Sample Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, ang malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Saldon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Saldon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, hapit akong junti. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman! O saan na adik to?
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagpambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimbong number one city councilor.

0: dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutang bihari si City Councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
1: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, par, alin pa gumpar? Pakuratira ko na yung gumpare nga. Nasa'y muhay ang asawa?

0: Bum papa, lepetan.
1: Ay, oo. Mananagat ginto akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Ala, yaray. Ala, ito imo papa.
1: Ay, siya akong papa? Na, hantog ka ron. Missing pa.
0: Exciting!
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod grato o relaxing experience. Plus, aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapman og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Sentin Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sentin Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sentin Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. No. Yeah. Sentin Plus Herbal Oil.
3: Atak ka?
4: Is kumpa? Ang ibang baon
3: ng kwenta. Yatagal ka ni mamay mo?
4: Upo, papa. Putang mami sa...
3: Wait. Ay mo vitamins, lagay naman ka.
4: Satan, pati na siya, hala, himot ka.
3: Nasa ha, yakwa, okay? Yaro. Unya, ignala sa ganung tubig daan. Ima na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw din kalimtig pag-inom sa Santo Vitamin C, ha? Kaya makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kaya maka-imbos makini sa atong immune system. Wino sa gani ko ini?
5: Santo Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Ako si Benji sa construction worker. Karoon ay kikugabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya dalira kaayo, sakit ang akong mga jowog kalawasan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pangsyo da bay? Nga na good.
1: Sukad na ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaningot sa Craft Gold, pwede nimo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas ug himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba?
1: Ubay. Ang Craft Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay, kay napalit kong Craft Gold. Aron sa makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold, mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: halah, naon sa maningak kong muntikab nga lahi na manitingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong, barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw magkatabang, itawag gilayon sa Emergency Hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Mamino ka sa XFM.
5: Ngayon mga bana, nabisag bagura lang ang ilang asawa? Mga mang na! Exciting call?

0: lagi. Isalista niyo na sa pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Osa? Ano na awan ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba din na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?

0: panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katugon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Isa ko ka security guard. Unya, Jeremy Mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mga mabatiyon ako. Pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ano ito nga, nabalaka ko kay Bachelor. Mabuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka semana. Ako akong kalipay. Kaya nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabato og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kining sakit akong kalawasan, sir, murag action ug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa pirmi nitong tulog. Jubay tayo, sir, taga matanaw.
5: Premium D3,

0: Thank you.
1: Thank you.